0: Lagelu 96.7 Oke Gajoki.
1: Oriki Olodumare. Ilanti Olodumare lo se koko. Bi gbogbo aye ba ranti Oluwa ko ni buru faye. Ohun to mule aye dagun lasan ko oni bo ti deni. Bibi ayiranti Olodumare ma gbogbo aye lo ti rabi ogede. Baye ba ranti Olorun ni iwe ni gbogbo aburu to kunle aye le ma. Ikiti mo ti ki oba mi Olodumare saraye leti. Oto ko le mula kai edaji pepe. Chaka lo daju alaigboran lo ma dari hun. Bo ba se popolo won o ti gba bode. Ba ba si daruko ba fa se soro. O da keru o ba yan. Bo ba je pe t'Olorun oba la nse ni. Idera oba mi ma nbe bi omi. Isoro ati damu to kunu aye iba pora. Baraye ba roju. Ba ba jo ko tesu sile. Enu kaye o daade ni. Bo ba se pa jo gbimo po. Ba ba nfofin oba Olodumare se dajo. Bomade ba royin iba sakaranu. Gbogbo ibi ti mo kuku ti ki oba mi Olodumare. Lori ifaran lori awo leke. Ki se paraye o ti bo seti. Won tun fe ma gbo ni tosan toru. Idi re ni. Tomula re waju sakojo re ni sangiliti. Bo ba nbe lodidi ko lewo. E ma gbo o. Akojo ori ki oba mi Olodumare ni won yi. Ki gbogbo eni ti ngbo tele tele o tun wa gbo. Eni to se wipe won o ti gbo ri. Kiko wa ma gbo ni tuntun. Bo sori okun oro, bo si je lori ilambebe beleje. Keti o ma gbo ko sokan le ma. Ibi ti mo ti sawonjo ninu awewe ateyin wa. Eni ti ngbo tele lo le yeyeke. Mo fe ma mu won sagbeka ara won. Gbogbo ewi pataki pataki ti mo ki Olodumare si ninu. Bi mo ba ni ki n salaye lori won yo gba mi lasiko. Idi tun ni pe ki oba Olodumare o jaga ara lete yo dun gbo leti bi eni feran ategun si je kon ni bo ba nko si mi lenu e ma gbori ki oba Olodumare to moyan lori to loyin to ladun to pataki Oluwa mi ka bi esi oba ta gara ki da oba ta re ki mu Oluwa ge nse ku re o oba tebi ki pa ti ki sa iroju
2: juba re Olorun
1: are ki deku Oluwa mi ka bi esi oba
2: lagbani gbani ni jogun balimo ni
1: oba tara ki ni ti o ni bere ran lowo oba to tayo wahala
2: ogbija mo seke wa ko mo danu
1: iberu ase mi boye ti so mo tuntun ohun to fe
2: Olorun iwo le mi gbojule Olorun iwo le mi feyin ti
1: oba temi o le mu to le mu mi oba ti
2: gbogbo awon ti en ka woju awon nijo kini ana kaluku ti ba ti lo
1: oba ti nbo ni ti ki jeun
2: oba ti gbogbo aye wo loju iba re
1: to je pe kedere lo si hun o wa olowo
2: alase lori aye ati torun
1: oba to da wa lo e ti egbagbe Olodumare patapata
2: adani waye
1: ti je gbeju
2: adani tan
1: e beru oba fase soro ki ko to de
2: wo le mi o mo yin ni jojumo
1: orifin oba ololapa
2: ni won tun yin leyin re iwo nikan ni
1: oba ti de Oluwa gangan oba ti pani lai ni salaye
2: gbe oga mo yin o
1: eyin oran ti Olorun oba se dani
2: ojo keji din ni ogun ninu osu ti sele kejo
1: ife nla ti moronu kan taya mi nda labe
2: mo

0: olododo dide osolo te dile oluwa mi ka
1: bi si olorun
0: ye si o oke para so loro di jeje ni
1: awon ti nawo oke lana pe awon awon afawon afawon afawon
0: mi oba ti kale ko bi oga oluwa mi
1: le mo lo ni apada gburu won afiwo olorun nikan
0: iba won ja ti won fi nke gba mi gba mi
1: iwo nikan lemi o mo yin iwo nikan lemi o mo gbega
0: badun niyan leru oluwa mi le
1: e fi ope fun oluwa nitori ti o se nitori ti anu edu lai lai
0: e ma se oruko oba alagbara
1: iwo nikan ni alaanu iwo nikan ni alaabo iwo nikan ni olupamo iwo nikan ni olusoji
0: labi mi je be oluwa mi o ti bere ja rara
1: bi ko se pe oluwa ba pa ilu na mo awon oluso kan se lasan ni
0: ogun rindo ejo ma yo je to kin la
1: gbogbo eyin te pari ile te ko tan te pelere ah nba ni egbon to nkan sugbon eni to pari e tan to kokokoro e le olorun nikan lo to yin olorun to yinle nikan tori pe olorun ni pari ile fun ni
0: bojo ma fe o le yi pada ko doru okun iba gbe tete
1: wo nikan lemi o mo yin
0: ni re danu oluwa ni mo mo lalagbara oni mi
1: titi doni iwo lo mu wa laye iwo lo mu wa laye iwo lo mu wa laye mi iwo lo mu wa laye to wu mi tori pe ogun logbo egbe awon ta ju tejo bi anigba kan na awon ti kan ti pada sodo re awon kan be ni bi sugbon to pe won o wa lasiko ti bo se ye ko wu bo bi won bo se ki won wa won o si be mo mo gbe oga iyo won o tori pe iwo nikan ni alagbara
0: wi se lo lodun mare je lojo kojo ba ni tun pera re be
1: mo kiyan ku le o
0: mi oba ti je ma mi ma oba aso
1: ki lo ko olohun oba
0: temi oluwo nwo awo
1: mo dupe pe awa ta jo gbo eto yin ni jejo na latun jo gbo toni enikankan o yo ku laarin wa olohun ogo ni foruko re
0: bi mo sun bi mo ji wiwo ye edumare lo nse mi ni kaye
1: baba si wa re to je pe o gbo eto yin ni e sugbon to ti pa asodo olohun olohun se ku ni simi fun won o
0: ba fa se soro
1: tori pe jojumo awon eyan pada sodo olohun
0: o wa fi mariwo bonu
1: jojumo na la si ngbe ko ewo omo olohun ba ni wo olohun da si yo to lowo re leyin
0: okikati kamalaya ninu ogbe pelu
1: lemi fi ma pe olohun nikan ni ndari aye asoro
0: baba to rorun gbodiyan saraye ti gbogbo araye ogbadun mo
1: mo ki olohun to da mi
0: asepo we ogun faraye faraye se
1: ki eleda mi
0: osise dase sile ijoba orogbon da o wa di pe soja
1: wo nikan ni olohun kini o
0: eya ju oluwa mi ka biyesi
1: amo yin o
0: oni bu ola oba o wi bere se kunkun ari tu fi tu
1: jo ti a ro pe bi ni o pa wa sun olohun adupe pa ri o
0: ogbon eni ti san ma ti le wa ri fun oba lagbara kayefi
1: ni to da ro pe ategun ni o si le yi lo ah olohun agbe oga tori pa kesho o si je pe wa
0: obelele ijakale tara sasa
1: okuta tawon omo le ko le pada digun le
0: adani waye mobe o wa gbija wa
1: aki olohun o
0: ti ba gbogbo aye leru bi ara sisan wa da wa lo
1: ati denanu ekure bitere lo
2: o kare jare awe okule
1: ani mama so pa wi mo ma iwo fe je omo ti e fe gboran awe un
2: mo e opu le awe era suburu nibe
1: mo e opu le awe
2: ngbe a mi pe ologbe ni oniyan kan lo mi jogbe ni ni odori alohun
1: be ni
2: ah odidi excellency ni ngboya kan ma pe un logbe ni
1: be ni gbo mo gbo ran tan
2: awe mo pe olawe nkan dun mi ni pe bi mo se travel be mero bi mu bo
1: o to bi nbiolo ni
2: meri mu boni ye mu bo mo ti je take to ni be oto ni ki ma fe panu lale be oto ni ma fe panu lale meri ye ni pa
0: a be so o de gba
2: ki ere
0: a mo ba so o
2: wa ba mi so ki mi mo jobi ni
0: eh de gba ka be ni ya je de ma mu ko tu ma du se ki
1: ko so bi loni
2: a me mo bi dani loni se ye ni na wa tun ki a ko ni a ma fi niyan se yeye ni ebi igba fe wole laipe na mo je yoku tan na mo da yoku je tera sugbo ni
1: so bi ko so bi loni
2: bo ni nle
1: dada ni
2: oye onikan oye ni gbo si fila oye ori re pa so mo tele ni
1: ah
2: so omo tele tele ni omo
1: ah spider jomo bi
2: oyo nikan
1: sile kokobo
2: ta oyo nikan e o si fi la pe wo na lori re ko pa be mo se bi mo ti wi be na tele tele ipe ori popa ye okoja half blood gugu re o pade sale patapata ni lai se di obo o pade ta e won na si fi la gi ara le rori re e si kini be temi be mo gerun mi lage mo le ni ki o ba ri temi mo ge lage mo le ni ye ni na pe ni afro alage mo le afro alage mo le
1: ori temi pa
2: inu mi de dun pe yeye wura na mo yori na ipo lodumare ni e si pa ni lori nigba mi ke ma fi rugbon ke ma fi dasi e olorun ba pa niyan lori tan a fi rugbon a fi pun a fi bola siri so esun buru nibe o la o ya nikan yin ori re pa se so paro ni o to lo ku so o to lo so soro mi ye o
1: alaji ati alaja bisiri yo won ki yin se agbon ti adebisi so
2: ah eyan alaja ri ni joni ko ba ji osifila ni ogo bi ati wa ni bi igbeyawo morin a mi pe e so pona o ipe ko ijiri e urun kankan ni olorun gbo han ri ni ko ba ji osifila ni joni ni yan ni ga ori re na ma wu lori stage ani wo ani mi se na o mo ṣugbọn ọlọrun fi fila ni o bi bọ lasi nijo nini bo ni nle ile iko
1: o fe ko se
2: eyan
1: so ko wakati meji leto yi pe ya ko se wakati kan ti e ko dide
2: ah era sun
1: mo je mo fo wakati kata
2: esu esu buru ni be tun de olawo gan fo si pe kini ma beto lo esi kini kan ni be koda mo le iko la meni ko teni ko sun so kini nbe ṣugbọn tori osu o ti le ni meedogun kan ma ba yo re
1: emi pari
2: kan ma ba yo re kan ma ba yo re je ajo ma seto lo tori ki o ba seto be wo afu na yo nbe o ti bo afu salari ri o ti bo afu ri afu salari afu na yo nbe
1: emi pari
2: lenu e se ronin ori obori ki o ba ri obo ona meji lobo ti pa lo ti pa ti e a pade otun a tun pade osi sugbon ti e straight ni alapade sale ni
1: ka pe mi wa siri le njo ona wo
2: ah sapana o
1: alaji mari siri mi ti won gbe yawo fo mo lori re
2: ah ni o ki yeye wura gan mo
1: ori temi ni wo ma wo
2: a ma wo ni o o na ma wo ṣugbọn ọlọrun ti fi o fi fila ke ade ni jọni o fi basi re ni wa ri pe temi wa se rerun die die nibe afura alage mo le ni o ni mege ni temi
1: spider swala
2: wa rugo ki ni ja ma beto lo
1: ah ko se
2: ori oniyan mireti

0: ekule alon ti kini kan
1: eh apon to mo yen oni o ba po ile anana la tuma re
0: emi pa lori o di e keji to so
1: o to pa mi lerin
0: gbo aye pe mo pa lori
1: o to pa mi lerin le te si
0: siwala
1: era iso mi
0: a to so
1: ya wura gan e so mbari
0: ebe le omo oye leke se sagbo nto wi ma si fi lati gbogbo aye ori bi mba pa lori loto a te gbe mu wa pa lori na loto lododo o wa gbenu re dbc
1: kere
0: ko je ku wo lo wa so fun gbogbo aye pe mi pa lori
1: ah
0: no wala
1: se ah o ma se tori pe eto ki omi se o ni fi la ni ko ba je o ma si fi la le ni a mo pe ah kini opopo o ma ka mo roro ni
0: egbon mi ebe le mo le ke mo ki yin
1: asi ase pele
0: mo gaji ola oluwa o la bi ola kuleyin x a n robert campton ile america mo ki yin an sale wa ni new york mo ki yin
1: stand e o wa tere o mama ola yin ko la jide
0: Grandpa Christopher lati awe mo kiyin e ku ojo meta sa. Mo ki loya abide mi kari magaji ile agbomo la olusoji. Alaji ati alaja bisiri yo. E ku ojo meje se ku ojo meta. Ku inawo ojo e ku afomo niyan se. Ero etan ni ka ba. Anu atori ofe Olorun ni fi yin le. Aromodo mo yin o se ni toro je. Ola Nabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam. Abiola yale yale mo ki yin.
1: Yale le o.
0: Alaji soli o wa de yin toro.
1: Ba.
0: Lady Dickness Foluke Ayadero mo ki
1: yin. Pa fere o.
0: Doctor Olaide Rahim Mokini. Alhaji Tajude Oye Omo Oye
1: Wole Fokola Jabo Si Okari
0: Mangaji Ile Afonka Oro Esaide Akintunde Mokini Eko Ojo Meta Awon Ni Ani Oku Sede Atuluana Alhaji Sajide Ainde Omo Alawani Alhaji Ambali Aziz
1: Ambali Aziz
0: Afolabi Daru Ibrahim. Emi omo Ogun Sanya. Olubadan of Texas. Paxton Dr. Femi Olayiwola. Be ba lo gbo odun ke mo sare. Omo won le oloso si. Nkan ni se mi. Ajolewa te tin pawo o ni fi yin tele oko wa sile o wa ma lo ibasan aye o ni wi be si yin o
1: ba se ni a ma bi si
0: bawa bi fun e ba nki gbogbo ibi le yoruba pata gbogbo loke
1: pata pata la tu ni ti o
0: gbogbo wa ji o e ba nko ma lawusa tin ja sawusa ma lo lebo
1: yan na mi lo ala ma ara gini lohun o mo pe gbogbo mo ni laye yan na gini ni
0: Olubadan of Texas e da ko yin le dan kini lo le se bi yo ba se ma sise aje lo lu ebo ta ma ibo na nbe nbe nche awusa na nbe nbe
1: un an se ajegoro na

0: Oni kan lara awon Olorun won ni Olorun ti e seun ti o tenu awon jade abi pe won ni kan lara awon ore oko awon to wa je ore ati bere won lo kan fi sawada ni pe sati don gba won ni ja won ti aye keni ma wa pari bayi wo Olorun a de tun ri nbile ni won ni buju oko awon se pada re so okay so re pe sha won ni leyin da o sele tan won ni bi oko awon se buju agan so re yen pe won da so family mi kini ti e kini problem e work out jo se mo pe awon nkan kan ta ta wa prunt ma fi ta ma fi sawada pe ogbe ni lojo kojo work out jo se ninu ede oyinbo work out yen se mo pe only minutes awon to gbe ibo daada
1: be ni
0: kilo so kin work out jo bara kunrin se na omo kokoro lori tabili o titi mure to fo ko yawo e lowo pe let's go. Won ni be na ni ayaya un ti n ni ti n fade die die pe awon yan ti wo pe bi mi sa kini se da to ko ma sare binu na ni ko ina ni problem e kini kankan pe ite ni yan da abere
1: yo buru ni
0: ko buru pe asun buru ni be sele sati keni se kuni agbole afẹ pari jayin si bayi pe pe ori ata ro ojo wa ni e ori ati keke won ni titi to fi di pe awon eyan lo tan ninu ogba awon njo na awon eyan ri pe mood oko awon change won ni gbo dijo keji baba oko awon wa eku na wa na ya lawo ma binu po ri mi lana yen o mo omo ore mi kan emi lo fi selaga igbeyawo ibe ni mo wa isi gbodo mo lo ko si nti mo nse te ina e wa I daddy no problem sir ba se buke ki daddy tan bure daddy jeun daddy mu won na wa ri pe baba ati oko awon se pe mu laarin won gun won wo yara wakati kan mo to won ma jade wakati keji mo to won ma jade okay all right deep ko mo je pe ni to wa bi lana o ti lo re ba daddy soro ko mo je poro yi ni won wa ba daddy so in to joro odori agbagbe ibe ni mo nlo yi tori pe awa o ni yo nkankan ku onu oro a fe ki gbogbo re o ke le mo bi te soro si
1: be yin o
0: won nigba ti daddy nlo gbolo nkan to nkan mi daddy ni pe sa tayi sajo won daddy sa rawo sajo won sa be sajo won ni gbolo yin awon ba lenu daddy ti won fi jo jade kuro ni bedroom oko awon se fi wa si sitting room won fi joko won fi pack awon nkan to won hala na to fi gbogbo ti daddy on pack e won gbe fun won ba won de di oko daddy lo won wa pada sile won wa kunle my dear mi mo ti daddy bear fun

0: mo ni gbo dalẹ o na wa ri pe oko awon so fun pe to ba dalẹ a soro o da ba hun ninu awon wa dun awon wo pe
1: oro aniyan
0: kini ti awon le se fun oko awon lati je won na wa ran ti pe oko awon like nkan meji kan laye oko awon like e fo riro
1: ni age pa mo sinu re atu ya eja si
0: la ko pa mo
1: ni atu le fe de si
0: olorun yo yen
1: won la bi complete omo bi yeye wura se se ni mo je kan ni re re njo mo wa o se se won gbogbo re nu re ni won a ba je kere ke olupo mi yo
0: won ni awon oko awon like e fo riro ati se mo won na na wa prepare agbesi dani woni tori nta won fe gbo lati nu odo odo
1: okan re
0: okan oko awon
1: that is an alone
0: mi so ruko jan pe nurse ni mi mo ni be ni ma awa lo wo 90
1: e bari ba
0: awon mo wo won na 90 awon to mi orisi beta ta won ni le se arabirin ti so ifun mi ngba ti won joko ti mi je mi gan di pe looto awon ti ma sise nurse bi gan ma si le ti won ni
1: we
0: se awon ben down
1: awon la da bi egbe
0: won ma da mo ki yin o gbe yin ri to yin orisi yo to lera
1: ki yin
0: pa pa julo eyin nurse
1: mo ki yin awon to jo ara yin
0: mo tara yin mo ki ya mi alaja bi siri yin ro london
1: beni
0: oni se to lera ni mo ki doctor ala aja olaide rahim
1: ben ni se to lera
0: ni se to lera ni won eh oluwa do
1: fe sax na iko
0: ben ni oni se to lera ni won ati yawo atoko
1: atoko eh
0: se to lera ni amoto
1: amoto ju gan de bai se kini ni mi gan ba wa nurse kan kimi mo se gbe mi
0: olojo ori re
1: kimi ma toju
0: a o ti abu
1: kimi ma toju e tabi ko na ma toju mi
0: kilo so o size ni
1: are si mi
0: mo ni o sa de mo toju re
1: e ka jo ma toju ara re ani
0: kilo so won na wa joko ni waju oko awon wa de o jeun ni be ko ko je nkan to wa je yen pe o jaje no olorun ise be ya an jo wa je nkan won ni bon se je nkan won loko awon fa won ni kitchen ni won after kitchen bayi awon wo bedroom lo after be 30 40 minutes na to jade pada wa se discussion awon wa won won loko awon wa so fun pe dia ndadi nbe mi fun losan o ri pe nijo kan obere oro kan lowo mi pe
1: twins brother mi
0: kain de nko oni kilo de o se ri doni o le ri yeah why gbogbo n táwọn la kọjá láyé àwọn ò fẹ́ di nọ́ọ̀sì táwọn dá yìí n tó wà wọn ni pé káwọn òṣìṣẹ́ lé owó tàbí npc là ń ti fẹ́ àwọn wò pé kí ni ò mọ̀ máa wọn ṣe léwé ìran
1: n ṣe yàṣẹ́ lẹ́yẹ ilé o
0: là ń fi yàṣẹ́ bí ṣùgbọ́n àwọn dúpẹ́ o pé n táwọn fẹ́
1: olódùmarè ṣe
0: ọlọ́run ṣe fáwọn. Bí o mọ nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀

0: oko awon ti open awon ona ta won le gba wole sawon papa julo baba oko awon la ko daddy mo ti ri green light ona ta bo la se yanju oro yi toro yi o fi tan
1: subu ala ni ya
0: oni ba won se nba igbesi aye lo re were were odun gori odun ojo ngori ojo osun gori osun
1: olori abi salawe
0: awon popo awon jo kan pe lapaja agba lo nda yi and then on fe ki nkan kan o sele dadi lara awon oya yi olohun ni pe nto lojo o Olorun o ni pe nto lojo eh de ki dadi o e pari oro e ko to sibe
2: ni kia kia
0: omo kan inde omo taye wo omo taye wo omo kan inde anti ala ba ma bi bai anti do wo bi bai but eh tinyi ni kan mi nfe riru e ri ni bi gba ta won fogun enu ni o Mr. Lupo exactly 6 points ta won so wa yen fun oko awon pe gbe lo ni to ti lo ti lo to ko awon so pe ma wori ma wori ma wori won ni bi o se pe oko awon re pe o ma refer oko awon si baba oko awon si usage o ah ki ne fe refer awon fun kini kankan ke pe we won refer awon no problem won ni diabetes ni oko ni baba oko awon ni an wa pe kini kan 1 2 abi nkan san nje iran ti eleyun won ni 1 2 te pe ewo won ni oni 1 2 abi 2 1 bi nkan kan won ni yun ma le baba oko awon ni won ni won sha refer awon si usage se ti won refer awon si do karun ti won de be eleran tu baba lo
2: si olodumare
0: won ni gbata ba ko awon akuti awon o pe ehn oro ti wa be se jojoko te ni be se jojoko jo se asaro Bessie sin baba awon mo wo Olorun kuku se oga ni yin won lo lo ta ba mi so Mr. Lupo oko awon ti di doctor awon nikan ni awon je nurse
2: senior nurse
0: oko awon ti di doctor nigba ti baba oko awon wa ku tawon awon be se pa won awon ni baba awon ti won oko awon ti dide o ti lo sohun won ti gbe ba lo si ile igboku si awon na ti wa lo si ile baba oko awon awon po kan pe awon na ti lo si ile no problem awon na nbo nbe won ni be la won ti wa foju kan kai di oko awon for the first time e ma gbo o won na foju kan won ba injo na lohun inu awon dun bi igba ti won ni ko si bi kankan ta fi le ri iyato laarin
2: awon meje
0: awon mejeji koja wi pe oko ta won ti
2: olomilara
0: won ti den soke die ko awon lo won lo oko awon bi okele kan du oko awon laju ti keni lo ona ki won madam won lo won ni won yo ma won tori pe awon saju oko awon dele baba oko awon kan won yin ko sora fi ani ba won ke kan ya won yin ko madam ya wo tai won lo yin patoko awon de o de titi oni moto osisi be wo nu awon bi te ba ko awon ko le si bo na yin o da to nkan pe o wa pa pe where you go mo wa nu le yoju si mi ah o la won eyan ti wa ni dara 21 kimo mi won pe ah you see him awo o le na ti ro pe oko awon o fe wole
2: e fe ri keji
0: to ti mo pe ikeji awon
2: yo
0: ti wa nbe a jere ani hello my dear Sophia won se pa ko won se pe ah awon lo gba baja lorun olohun olohun ran lowo
2: o
0: siriabo kini kan pe won eh tori kene amani ben tori pe awon o le paro foko awon ke satan le paro foko pe awon o ti ri won o ko awon le bo le ko mo si te wa la o de awon ni ben mo ti ri won for my first ah my
2: jora
0: ju kilo de
2: wow
0: won lo ko awon ke so fun ni pe ba mi nile

0: wo yin mo ti wa nu le tun ma tin bere yin pe cha cha cha cha cha cha tin bere media woni ta won ba tete fi awon la move an it pe to pe a ba ni gbe mo wo eni ote ni ni
1: be ni
0: woni oko ibaguri ese awon woni boko awon se lori won na wa nbe gbo awon aburu oko awon awon ebi awon ore e mo jo won ko san pe daddy yin da won po la mo se tan fi kuro nbe la ago marun ba se delere awon dele ma o ku die ka to ai ba to ni ba so ka mo to ni se kini kan yoju na o wa so fun pe awon ati taye awon ati kende awon tawon ba jojo ko soro bayi ya awon oni si laye
1: kabiyesi olodumare kabiyesi olodumare
0: awon ati kende awon ojo nija sugbon ni won igba ti ya awon ba nbe laye awon oni jojoko sugbon ohun to n ba ni ko won ma ba kende se ko si bi ya awon osirin da to gbogbo ohun to n da loni ya oni nkankan nbe

0: o si mo nti ya awon foju un ri nigbo ba na ntan ya koju si kende yo da fun ti eje sugbon olohun seun gbogbo nton fe da
1: oba to ma
0: ko won mo toro je ko won mo toro na o won mo toro lo
1: oba to gbogbo fole
0: nta abirin wa nfe bayi ni pe baba nbe mutuari bayi oko ohun so fun pe anise iwo atomo ohun lo represent ohun ohun oni duo bayi kikende o duo bayi won ni se won ti lo kimo mo pe won ni wo wo ko awon o lo kimo ma re poku de le oko re won ni phone pipe gbogbo awon aburo baba pe ki lo se pe won pe won sugbon awon ni won kan so fun pe iwo ni mo jewo fun ni won gba ti mo nba si nbe emi ati kindi o ni jojo ko bayi won ni baba awon nbe mutuari bayi baba nbe mutuari o
1: o ti siku o
0: ya lohun o ni aba ten kindi taye ni laye won ni awon kini kan ni pe kindi o na o fijo kan pe taye na ri e dakun kini ka won o se lori oro yi
2: Alhamdulillah. Gbogbo eto gbe kanu Olorun pa fun ni ba ti ko lo Olorun fi se basa ta o so tun se mo le ya we ni ko tun mo so ro ko je ki o ta o fun ara kan ko so fun oko ki ti ji se ko mo wa no le to ko ba ri finish ya we o ma ka o je un gbogbo e o gbe ni gbogbo o le yi mo wa
3: I am a man.
4: E ku irin ajo jejo.
3: E wo irin ajo ni.
4: A dupe lodo Olorun ti de dada.
3: Yes, I see sir.
0: Mo ti de.
4: E ti je gbogbo bi te ko lo sonto.
3: Abi e.
0: Abi ri.
3: Bo se ri re ni.
4: Oruko temi ni Eja SDO. Oye ni yi. E ka tun gade. Ah, ti ke do la lo baje yi. O lagbara ko.
0: Mi na si gbo ni.
3: Mo se ri re ni o.
4: Se ri ta te so lo. O da bi e to wa.
0: Hello.
4: So, ngba te wa di pe nurse ni won.
0: Ah,
4: to ti ya to. Oh wow.
0: Oh wa.
4: Ah, yo wa.
0: Te ti riri?
4: Ah, e wo, ko se ma so lori afafa tori won, bi mo se nso lo, ko won lo le ma po.
0: O da, en pe, e da kun e pe mi nitori Olorun. E da.
4: Eh, ma pe.
0: E da kun e pe. Ah.
4: Se ri. Eh, iya yen. O ti dadu ko le laarin won sugbon inu mi do o gbolo to te mo taye jade
0: hello sir
5: gbeje sebi mi ojo
0: iya je sir e dakun fun mi ni seju kan yakun iya je sir e dakun fun mi seju kan e dakun o ya mo gbo yin lo sir mo gbo yin lo sir
4: so seri inu mi do si ni pe taye o ti soro kan fun yawo pe ti ya awon oba jade laye
0: so
4: awon kan ni o le so
0: tori
4: pe bi be ko yo ma ran lo laarin ebi won awon omo taye ati omo kan de won le ma mo ra won
0: won
4: won won ko ma pade nbe won ma fe fe ra won sugbon gbolo yen ti jade lenu

of August ojo Tuesday gbogbo eda to ngbo mi ni aaro yi gege bi ise wa etu je aye oba awon ba o je afi emi mori o si pa to gori pa si agbara to gori agbara je afi emi mori o si olorun kiki yanu eribo wo ija lalagbege niki awu bi ati eleke awu ma se gbe ani la israeli oba ni riki ya ko tan eja fi emi mori o eja gbega nitori ipo se o nitori ti anu e do lai lai eja kan sara si eja so ko se o eja yi gan olorun kiki agbara eja yi olorun kiki ase eni ti ipa ti agbara re nbe lori obi pupo afẹ ki hallelujah meje baba jajo ke o hallelujah meje 1 2 go

0: ti Oluwa n ba mi lo ninu e ni ana ogo mi dide mo si so fun wa ni pa itan to sele ninu iwe Samuel kini ori kerin mo so fun wa bi won ti gbe apoti eri ku o ni temple nigba ti awon Philistine gba apoti eri loju ogun ti won si mu iroyin wa le baeli ti won so fun pe won ti gbe apoti eri lo iroyin na lo je ko subu to si se lorun to si ku iroyin na ni won mu lo ba iyawo omo re iyawo Feniasi pe won ti gbe apoti eri Oluwa lo iroyin na lo ba ninu je to fi so omo re ni kabodu pe ogo ti tan Israeli eyi kan gbo mi ni aro yi gbogbo eni to fi agbara okoko ji ogo lowo re gbogbo eni to lo imo ati agbara ninu okoko lati teri ogo re ba bi o ba shame lode iru eni be yo gba idalebi gbogbo ogo ti a ko gbe lori soke oni Oluwa ran mi si ni aro yi iwe oni Saamu ori keta so pe iwo ni olugbe ori mi soke eyi ti e gbagbo ninu ipe mo fe ka sabe si adua yi gbogbo agbara to teri re ba agbara to teri omo re ba agbara to teri ise re ba agbara to do ori aye re kodo bi o ba sabe agbara yi wole ma wa mu lati ibi kan laaro yi we Samuel kini na ni ori karun ni mo n lo bayi tori bi won ti gbe apoti eri ku o ni Israeli ibi ti won gbe lo ati to sele nbe ni iwe Samuel kini ori karun ibe ni akosile re wa eje kan ka bi ese kan nbe abi meji tori akoko be 1 Samuel 5 eje kan ka verse 1 and verse 2 ba de ko be leyin ti awon Philistine gba apoti eri olorun won gbe lati ebi ni seri wa si Asdodu o se akoko fun mi mo le mo salaye to je bi ni seri ati to je Asdodu ilu won ni Asdodu ilu meta ni won gbe apoti eri lo won gbe lo si Asdodu won gbe lo si Ekronu be ni won si gbe lo si le Dagon Dragoni ni Yoruba Dragoni but awon eleyi bo aba pe ni Dagon be ni so eje ka ese keji ki le mu ti Oluwa ran mi ni aro awon Philistine gbe apoti eri olorun na wa sile Dagoni won si gbe kale ni eba Dagoni e kiyesi laaro yi Oluwa ran mi ni bi o bo bi ti won gbe ogo re wo ibi pepe okoko ta gbe ogo re lo ile alagbara okoko ti a gbe ogo re wo ije bi abi ba le jade lenu enikan loruko babo ba ti ebe bebe Oluwa gba ogo re pada e kiyesi a gbadua ni aro yi ma de fi awon kankan ye wa o ti so fun wa ni ana pe ohun akoko to le mu yan to le mu ogo eniyan ma saisan abi to le mu ki ogo eniyan ko teriba ko ma gbe ori soke mo ni ki eru eni ologo be mo ni ko lo ye oruko re wo esa ya Jesu ko lo pe oruko mo re ni Jesu angeli lo so pe Jesu ni oruko re nitori ati ko ninu iwe Isaiah nipa Jesu e kiyesi laaro yi iwo gangan fura re oruko ti won so so ti e ti bere ta lo so loruko na ki lo nbe ni okan re to fi so loruko ye esa iwo ni won so ni iyabo iya ti won de fi sori re se re ko ri nkan kan da ko to jade laye won de wa pe o ni iya pada bo iyen tumo si pe in to se yaye na lo pada bo wo bi iwo ni won pe ni Babatunde baba yi kini aye re ko to lo tori pe to ba bere to ba yewo iti wo so nipa oruko ye ni pe aye baba ye lati jo ko se kini ko pada wa e wo bi eyin kan gbo mi o ti ebi mo to da mi loju o ni wi pe ikan kan be ninu oruko yin te nilo lati kiesi esa gbogbo yin le mo pe okunrin kan be nilu Nigeria nigba kan ko to dologbe esa oruko ti won pe to gbe sori ni pe kasima wo esa won de wo titi ti o fi ri in to wa saye lati wa je o wo na ni titi ti olojo fi lo esa oruko amaro ni oruko amaro yan iwo lo funra re loruko baba so mo tumo to pera re esa nitori wi pe oruko ti iya ati baba so oruko ye o like e o fe ka wo ore re mo pe o be o like kan pe o limota tori e lo fi lo soruko ara re ni Genesis ijo ti e mo itumo Genesis tori to ba mo tumo oruko amaro yo a fe gbadua laaro yi tori agbara to be ninu oruko gbogbo eniyan ni ko gbadua egun abalaye eyi to be ninu oruko mi eje Jesu pa oru e egun abalaye eyi to tora mo oruko mi eyi to be ninu oruko ta fun mi eje Jesu pa oru e Paoru e laaro oye adua
1: oye
0: da da da la da da ya da adua
1: oye
0: ebo abalaye to be ninu oruko mi eje Jesu e paoru e ebo abalaye to wa ninu oruko mi eje Jesu e paoru e eje Jesu e paoru e eje Jesu e paoru e Eje Jesu e poru e ebu abalaye to be ninu oruko mi ye da baru balagada ya basagada ebu abalaye to be ninu oruko mi eje Jesu e poru e abi beta Jesu oluwa wa
1: amen
0: nigba ti won fe so Mose lo ko omo bere Farao lo so lo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ojo kejidilogun osu elekejo pastor dekunle epaphras woli yin mo ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagiti tun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun e dide o ile to ti mo wake up is another morning devotion eja to wa ye nkan kan wo inu mi dun mo layo omo yo sese po to ji si mo le alaye loni oni lojo tuesday mommy ati daddy e ma bo ni bi pepe eja wa woju baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife ni baba loke oba mi to nfo won agbara ologun ajobo ipa ninu ipa baba mi o gbogbo eyan omo olohun ma bo je ajo wa dupe je ajo wa yin e wa do bale e wa wole e wa yi ka otun e wa yi ka osi engineer eyan omo olohun enikan ki lo dete pe engineer ko ba npe pastor mi system mi tayo wole ni olohun ni fun yin ni nkan mewa kan lori afefe ajebi idani ki n to ma lo sori facebook mo fun awon eyan ni mewa gbogbo igba to ba nilo iranlowo laye awon kan mewa igbo ka to lonu ye samo dogbon mo wa bi ti bayo e wa eyin te ni bayo e dogbon bomi le kini kon sele laaro la ni church wema engineer oye no mic si pastor mrs temitayo lanu gbogbo eyan dobale eyin okun ni e o gbogbo obirin

0: Christ lagbara Olorun wa ra nu gba ipinu Olorun fun aye re yo wa di mi muse emi o woli odekunle epafa ma bo oyo kan ni bo fe bo ko olufe yika otun ko yika o si ko ni baba emi mo dupe lowo re fun atileyin fun igbega fun ikan ojo kan ohun to nse ninu aye mi atawon omo mi o se gan o Jesu mo gbe oga lori gbogbo awon omo Olorun ti ma gbo program yi ada ogo pada fun lekan na Jesu oluwa wa eyan ayan fe eyan omo Olorun dide ni bikibi to ba wa atomode ni gbo mi o atagba ni gbo mi o just stand up e wa mo ki haleluya nla a kan jo ki haleluya nla meje ati ogo meji aje mesan gbogbo eyin ti aye osan bi ese meta si waju ja jo ki mo so nkan kan emi mo nwa so ati bere seminar lori awon omo mo wa so risi omo meta to wa to gbodo ba won bi emi na ma tun so risi omo meta mi to gbodo ba won bi laaro ina ni somebody shall say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah si ogo meji ogo ogo fun messiah so ri laye to wa yi momo tin gbo mi wa bi omo alaanu gbogbo nkan ko ladua o e ba mi pe gbogbo awon omo yin so n pe omo re ko mo gbo abo kan da gbo ibada ko mo ji awon omo mo fe fun yin lese bibeli mewa kan to ni se pelu iranlowo eyin wo le fe iranlowo mo nbo bo mi le wa bairo e le e wa kigbe baba so mi do ma laanu fo bi mi eyin mama e kigbe je awon omo mi o laanu mi loju emi mo waasu re na gbogbo eyin omo Olorun adajo ojo pe ada ososu ko lagbara Olorun gbogbo eyin te wa ni United Kingdom irole ni ola ni pepe yo pomo ni wema na bi ogo se nje ti Olorun enikan ni woli omi wa nko a mu omi elekejo pade mi bayi ah ibi mo ti e ti fe gbadua fun yin gbogbo se nje ti Olorun nje je mo pe mo ti wolu UK laaro yi ibe ni ma ti so tele eje nso bayi wipe ori atokere wa ni gbogbo eyin te mu omi elekejo ibere otun ni ilu wo lo fe lo laye omi oluwa je nla agbaye ja eji gbogbo awon omo yin mo mi to ba ti di 6:30 ago mefa bo ni isin ma bo sori Facebook ma lete nbo lagbare ni to ni aye atohun e mo ri orisirisi adua ti o mo waye ago mefa bo lori Facebook to ba wa di role ma wa ni Woolish oni ni service won ni lu UK ka le raye se to la ni wema enikan ni e tun ti de Olorun ni ki seyan gbogbo bi te ba tin gbo mi odekunle e paraphrase le ti pade mi lori Facebook bo ba si fe lo to fe gba flyer na e pe number mi ti ma fi sita leyin sin pe e fun mi mo fe send e so mo mi oni ni program ti UK lagbare ni to laye atohun oni na ni ma gbadua si omi eyan omo Olorun number 8 ta ba wa pari awon omi kan be ta tuntun se gbogbo se nje ti Olorun mo mo Olorun mi an da omi yen jo ati da pe mejo bayi o nikan la fi we ni jo ta ba fe lo ah e tu no so e mekwa pahala ola ni ojo Wednesday ojo anu ola la mo se ipade agbara nla ipade ona meji ni o pin si ikan ni voice service elekeji ni ago merin ago mejo abola lakoko oh omo meta mi to gbodo ba won bi ninu aye omo meta lo gbodo ba won bi enikan ni kin sawo alakoko ni omo ika omo ki mo pe ika ani awon omo ika iru eni mo so fun yin to paya re won si tun ku elomi o paya re enu ni fi npa a paro fun daddy e nti mommy re o se a paro fun mommy e nti daddy re o se omo ika omo to je pe ndamu iya re enikan bi bawo gbogbo eyin to ba se pe oni mukumu ni omo ika ni o omo ti en tori gbe iya lo si police station every time e so mo ika ni o omo ti mo daran omo ti mu kolos ika omo ni o e so mo mo ri ya kan to so ni omo mi ah to ba se pe mo mo ni ba ti fi se menstruation ika omo omo to je pe to ba ja tan ladugo bayi iya won lo mu omo ti nje gbese ani won lobirin won doju ti ya won awon iya yen o je nkan kan loju won eni kan ki mo fe se pawada omo ikani o ese re n yara lo si iwa ika ninu we proverbs chapter 6 verse 18 proverbs 6 18 gbese oni ese won sare lo si ika omo gbese je wo proverbs chapter 6 verse 18 aya ti hu mo iwa buburu ti hu mo buburu ese ti o n yara ire sisa si wa kini omo ti ya bi to si mu resort egbon re o si dana aburo re o si dana sun ironu yen ni university ni aburo yen ro titi te ku wo bi omo ika ni o nigba to ba ni aburo to je obirin to ba sun ika omo ni o to ba ni ogbon aburo to je okunrin tabe egbon to je okunrin to ba sun omo ya kan na ika ni o to ba mu bo alawon mo ka eni kan ni mo ti bi o ti bi ka igba ti ko ba bi akeke ni o bi ati paramole onu ojiya omo to bi ka iwo to bi ka kale igba to no ba bi mo e fi le onu oyin to won bi o ti nwa bi onu atubotan re ko jawo ninu palapala palapala oni won fi ole iwo lo fi le e ba nbe tin be legbe yin se so mo ka for one night alawọ pe ko je pe dia 419 ise ti won yan layo ise 419 ni omo ikani o tori to wo ba ti o oboko family je gbogbo eyan omo te boko family je te ti lo ewon omo ikani o bo ni isin anfani kan be o le ronu pi wada o tun aye re se won wo lawo sun gbogbo eyan omo ti won wo lawo sun kun to n wo re lawo re omo ikani o won lo le omo ikani o gbogbo en te ba ri to le omo ki mo pe won omo ikani mo rejoice Mary Joyce, don't be happy. And one more, a woman, she will leave alone be. Tani will leave, Haley. And we come and won't see Cooper Babam. Oh, what time when your bamboo was a pepper, one bay, and a tian bamboo, one figuring in gogo, one female jet, titi, or loss if you're my land, who did it? She won't win in Samuel, who's the lucky of one at the end of the day? More down. One by you, Babam, Jay. Oh, my, come on by you, Pigeon. Ironu re ni mami ero te ku ironu eni daddy ero te korun alakeji omo ika e je se mole eyin te ti bi mo ri yin sore eke baba mo fun mi lomo ika eyin te wa ti bi wa kebe baba gba omo mi lowo ika emi ka jade lara re ro ti eje ti mo da si loju ro ti wahala ti mo se le lori sit down omo ika so gbogbo eyin da je omo ika te n wa church ronu si enikan ni wo lele keji omo ope enikan ni ope tumo si ignorance omo ti omo tun yato so si omo ti ani okose ti okose omo ti ani okawe ti okawe omo to wa ni gunduku tori pe yo payan lekun lola ope omo awon kan ti bi omo ope ah o se fo omo ti njeru awon to soro ba di pelu laye sa on la won naive people that are ignorance ko si to payan bi ai mo kan mo kan eni ti ani oya gbogbo yen lo bayi ona bayi ni lo ani eyin iya kan to je wipe in fi ola yin toro bo a mo bi ta da o sinu so si ni tori bo se ri wahala to n fun wa ni n lo yen ti an ba ni e fo le meji yen ki won ni a se se wa riru won o da fun rajaraja won e wulo fun olohun won e wulo fun idile won e wulo fun ra won e ma so won e bi en tin be legbe yin se so mu pe e ja wa awon omo gidi gbogbo eyan ti deke ki hallelujah e joko e dake iro ope oni gbo igba ba ni e dake ayo re ya ni wi ga yo sa ri nkan kan so tori pe won ti yi opolo re seyin iyato tintin ni nbe laarin omo ope ati were e ja kuku so pe were san jo omo ope lo aisha ijo to ba kun fun awon omo ope because ignorance is a disease.
1: And in the course of law, ko si ti won pe ni aimokan mokan o. Ko si excuse for ignorance o. Po mo nkan to ye ko mo, iya ti oyo je oje. E je se mo le. Eni baba. Gba mi. Mo je nje. Amope yon mo gegege te wa nbi, in to ba ye ko kokko. Se ri awon omo ope, bi mo se nwa su tinu mi ndu yi. Oun ni mo sun to ba bi omo pe won yato si awon omo ti won ni aisan ti mo ni ni ilu ebo yen low syndrome o tun loko ti mo pe o lo autism and autism children ni omo to je pe be ba gbe kale bi o kan mo keni won gbe kan wa bi inu jo ni to ba joko to ba ti joko die to ba ti ri po nke die te ko bi ara si a mu okuta yo mo le meyin te wa mama kan ko awon omo meji ti iya kan bi meji lo ko wa lati ilu oyinbo to ni wa gbe oni ki won lo ko fun mi bi won se de ikan je omo odun meta ikeji je omo odun mokanla obin la won mejeji ki won to gba won ninu baalu won fe ku so nigba ti an so kale momo yen bu ekun ni iya iya won ni baba ti ya nbe ilu oyinbo omo meji pe ti won bi awon ope lo bi awon mejeji wa ndo lati nu baalu keyin o si dun ba alujanu otun ti won sun awon tin be nu baalu lawon si baalu o so bi won se ko won ode won wa so mo mo ni mama se le duo nbi fun ojo mefa oni ma duo e fun wa o oni ma duo ni waju eni to ni aye atohun won si ti gunmu awon mo ti mo so nigba ti won to bi iseju bi 30 minutes ti won kebe mo ni mama e ni le duo eh ni le se kini eh ni le duo agbara mi o gbe e le

mo fe pase sinu aye re o ti pari na ni e omo kan si wo baba re sunsun o ni daddy mi ki mo le se fun yin gan ti won fi mo pe bi olu omo babe ni enke yo kan ni o kan se fun mi oloko ni babe o ni kan ra moto ti won fi npo eko si abuja lo serious boss o ni se nte fe nu babe ni ti mo fe nu o si lo si oja o si lo ra 100 pieces 100 o si ra fun babe o ni ki won mo so garage igba ti an de garage en tin be garage ni in se chairman mo baba ni chairman o wa ni ki le tun fe o ni mo fe wa ki ola abuja nbi to wa o ni e lo sai ore yin to je 100 e wa ran aso lesi kan na fun gbogbo won ki gbogbo won wa ninu eyo kan si meji ma wa ra odidi lexus nla fun yin ma wa mu aso ti ma dara loto e wa ni waju lo serious boss yin o tele o ni e wa kimi bi owo lori omo ti ma so ya di bi akunle bo omo ti oni je ke ra orin yan laye enikan la yonde fun o ba le fi agbara se ami wa onto fi toju ya re o ya gba Jesu oluwa wa e joko ni iseju kan sa nice gbogbo eyin odo Jesu e ma mura le convention yi next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbare ni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo Jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo meteta ta wa nbe bi Oluwa se nbe ati ni gbogbo Sona Church gbogbo eyin odo

Matthew, nka to den tudu laye ile ni sa. Matthew, nu gbogbo nka to lo nda, nka to de lawoju ni aye ile ni sa. Tori ile oba adomi gbona le lori, nje wo gbo ko soro. Oba ma gbo odo lori e, nje wo gbo ko soro. Oba ma lagi lori e, nje wo gbo ko soro. Ori ile lo de tin lagi, ori ile lo tin goyan ko de soro. Matthew, o tun da omi gbona le lori so soro. Oso on lo den tuju to ba wa fun ile ni isu kekere ngba to ba ma do du tin bo nla ni o da pada to ba fun ni agbado kekere ngba ba do tu tin bo ila ni o se kini o yo fi da

0: non-living things. Biawo ni no bibeli. Mo gbadura. Gbogbo eyin te ngbo mi ile ma ran yin lowo.
1: Amen.
0: Eh san muni ile ma ran yin lowo.
1: Amen.
0: Muni ile ma ran yin lowo.
1: Amen.
0: Number 1. O fi gbodo ma ba ile soro anytime to ba fe jade ma gbo. Number 1. O ni pe ile ni eti. Deuteronomy chapter 32. Ma wo nti verse 1 so. Deuteronomy 32. O soro ni verse 1.
1: Fetisile.
0: Eyin orun.
1: Emi o soro.
0: Si gboro emi o.
1: Iwaye.
0: Tan ba ti daruko aye yen. Won ri verse ile. Ori ile aye. O gbe gboro enu mi. O ri pe ngba tolorun fe daye. To daye ati orun. O ba ile soro. O ni ile si mu. Oluwa si pase. O pase fun ile pe ile mu eso jade. O de ribe. Mama, not living things. O nko ni ile o. Living things ni ile. O gboro. Number 2 to gbodoma nipa ile ile ni enu lati gbe nkan mi ewo nkan sa. Numbers chapter 16 iwe numeri 16 verse 32 okunrin kan be ti npe ni Kora, Datani ati Abiramu ka nka bibeli
1: ile
0: la enu re o gbe won mi
1: atawon ara ile
0: won ati gbogbo awon eyan ti se ti Kora ati gbogbo eru won o gbe won mi abi be ko mo gbadura loruko Jesu ayeraye ma gbeja re.
1: Amen.
0: Baba mi ma ran o lowo.
1: Amen.
0: Baba mi ma ran o lowo.
1: Amen.
0: Baba mi ma ran o lowo.
1: Amen.
0: Ile o ni gbe o mi.
1: Amen.
0: O sa mi ile o ni gbe o mi.
1: Amen.
0: Ile le gbe nkan mi.
1: Yes,
0: Matthew nkan ti ngbe nkan mi.
1: Yes,
0: e wa so pe non living things ni rara o. Eleketa nipa ile wo nkan ma wo nkan ile ma reproduce. O ma se kini mo pe o ni ile ma reproduce. Isaiah chapter 55 verse 9.

0: jade ko si rudi lati fo nje fa won jeun ati ruke fun afurugbe oni be loro eno meri koni pada sibe lowo ofo bi ko se ko se nti mo ra mo gbadua ile ma mure wa fun o so fe kane oh my god ile ma mure wa fun o
1: nitori bi orun si gaju aye lo be ni ona ni gaju ona yin lo
0: ayo
1: ati ero mi ju ero yin
0: ero mi gero yin
1: nitori gege bi ojo
0: ati ojo didi ti jowo wa ti ki si pada sibe mo sugba ti o ma rinle to ma mu ki koruko ko jade lati fi onje fun awon oje ati rugbe fun awon burugbe
1: be
0: oh my god mo gbadua ileri ma se fun o ile ma mu nkan jade o ma reproduce elekerin Matthew Jeremiah 22 verse 29 ile gboran ile je kini mo pe Jeremiah ile gboro oluwa bayi loluwa awon mogun ile gboran oda na mo fe ba ile soro gbogbo eni to ngbon mi to ba di lola won mo tesiwaju awon nkan ti le nse mo gbadua ile ilu to wa o ma pe o
1: amen
0: o sami ile yen ma pe o
1: amen
0: ilu to wa yen o ma rire nbe ilu to wa yen ile yen ma gbe o
1: amen
0: be lo ma ri mama o ne da pada seyin iwo christiani to ngbon mi o ne da pada seyin
1: amen
0: iwo to ti mo mo gbadua o mo
1: amen
0: agbara lati mo o wo nu re njo je wa mo pe bo se wa je ile yen gbogbo apata la wonu enjo kan en to ba wa wonu re ti o ba ni igbala Matthew orun ni orun apade ni o ba re yo je shege ninu iya that is why to word of ifi aye re le fun Christi gege bi oluwa ati oluwala to ba di lola won mo tesi waju ninu awon kan mejila ti ile le se loruko Jesu o ri se se o be lo ma ri gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin lagbara Olorun mo n lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu to dale oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade ninu ojo dani oluwa ni dale yin lori omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de okun oke kan ti a n pe ni Sinai ba se n lo yi mo gbadua yoo dara fun o je ka obi ire o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se oluriri ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yoo dara fun o phone number yi e pe tabi ke send the messages emi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yoo dara fun o riran lowo o orore re o se be Jesu oluwa wa phone number elo phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 anu Olorun yoo jade si wa.

gbogbo igbimo olukọ ni lato gedele ninu ti ko ti super falcons labi akoso olukọ ni justin madugu ewo oye ka ma so eleyi fun sugbon gba te ti ko ge se nto ya ge se boya ka kukuran yin leti won ti ni ki gbogbo won re ko we fipo won le o e ko we fipo yin le leyin igba to ti dabi ani pe boya ise ofe ye yin mo awon ajo nfl won ti jo di bimo gbogbo technical crew labi akoso justin madugu ni a ko iko super falcons odi lo sinu idije ife eye ile adulawo to je ti awon obirin ajo nfl fun ti ni ki won ko we fipo won le o leyin osoka e si mo gbagbe pe ajo nfl ana ti wa n gbe igbese yi pe olukọ ni wo lo ma je olukọ ni tuntun fi ko ti super falcons tori pe ko ni jina ti ko yi ti won ma kopa ninu idije ko mesi oyo fun idije ti ere idaraya gbogbogbo iyan olympic games ele to ma waye nilu los angeles lolede america to ba tin dodu 2028 o na ni idije olympics ma waye nilu los angeles lolede ti america ko mesi oyo re iyan bolu alawese gba futa awon obirin yo ma bere nu osu kewa o inu osu kewa odun ta wa igegan ni commerce oyo re o ma yo bere nigba ti ko ti super falcons ti e ba n wa ko pelu lede comoros le n to tumo si pe bi ajo nfm se pe gbogbo igbimo olukọ ni to je ti super falcons labi akoso olukọ ni justin madugu e won gbodo tete gbe igbese lati wa olukọ ni mi eleji o ma soju iko ti super falcons tori pe idije commerce oyo ta wi inu osu kewa lo ma bere be gadere atokere bayi lo loju jeje ti mu ekun sun o oya lati be yen papapa ajo kabu ti se agbende igbimo eleji o ma wo bo lo se ma je baba so nipa idije African Nations League eleti ajo CAF ti won be fi rockpo idije AFCON ti oni ma waye lodun meji meji ma se mo yi pe odun meji meji ni fi eye ile adulawo to je ti awon agba oje lokunrin iyen AFCON mo waye tele ajo CAF ti kede yi pe awon fe gbe lo si odun merin oke baba wa gbe lo odun merin ohun kini o ma sele lawon odun to ku ti o fi ni je yi pe awon iko agba oje lolede Nigeria ati gbogbo ile adulawo ti won o fi ni ma woju olodun di odun merin mi to igba toro ti ari bayi lajo CAF wa ni e mo fo awa na ti n gbe igbese yi pe idije kan mo waye lodo odun African Nations League iya to bi se ma n waye to je yi pe nile Europe bawon na se n gbe European Nations League Africa na ma ma gba ti e won ti a gbe igbimo dide lati wo bi kini awon o se ma lo igba wo ni o ma bo si awon akoko wo ni won fi si ninu calendar bo ni won si se ma gba awon ni o wa ni isori akoko awon ni o wa ni isori elekeji won ni awon igbimo won ti fi lole lana bayi ti won si ma jabo fun ajo fifa ni kope kope lati wo bo ni won fe fidi idije yi ti won se fidi e mule o je bo se lohun o je lapa be yen o oya gbagba pa lati be yen kase kase kase we go again laaro e bi 1.7 kan tun ti wa nle bayi iyan fun jije eni ojo osegun e bariba owo to wole si apo awon kan ti won odagun lasoro ara won gbe igbese se igbiyanju igbiyanju le da se o talent line ni igbiyanju asan bansa ni opolo gbigbe line ni igbiyanju otu ba n tani o be ge loro kase na ri o e mo loyal lati so fun won pe eyin sare mi to nwo imo ni luck bi n ba tanke bayi won je ni ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ ìgbésẹ̀ lórí ti káṣẹ̀ wọ́n wá sọ pé ọ̀jẹ̀ káṣẹ̀ ọ̀ ń sàmì.
iru ami wonu ko possible ba won success ba se mistake poko e akola mi ba se mistake poko e ka se o le se mistake sanwo fun o tori number re o number re o si lori era aye lu jara ibi oro de duro niyan o oya gbagbagba star 347 star 1007 star 2 ash lo ma gbe ede be laaro yi a bere lati 50 50k Nosori 100k wo 150 a paju ede si 200,000 naira laaro yi na ni o bo ba tin da go be wa ku seju meedogun eto yi ko to waye si waju igba yen le igbesi aki mo dagola aro yi lokan o be won gege wa nda to are so le je mi sa yen ya wa mo ko irewesi okan ba gbe le je mi jare mi nwili aro yi lokan wo o lati jo ito tin da bi ajo eni tokan o yen gege ni rewesi okan o wa ba o lo ma dagun la mari lenti mo wa ra roko le ba jeyin ko le ba testify o ba dagun mewa laaro yi ebari bazam bari bobo star 347 star 1004 star 2 ash ni o gbe ode be star 347 star 1004 star 2 ash ni o gbe ode be bo ba mo bi ese ta je n fun ni number to le pe ti o si atamole si bo se le gbe igbese pe number e

0: ba ri awon en to ni kimi to waye lana mi ropo wa sugba leni eyin awon ikan na o tu wa gbe la liga kan waye lale anana the portfolio la corona na ati eche on waye lana ewo lo tun ma waye leni e ja gbo bi se nlo bakan na leni lojo abi e o okan pataki lara iko je kan mo baba nso nipa oluwa femi williams ni gaga lojo abi re happy birthday to you long life and prosperity gbo odun odun kan ni o o ya lati be yen awon esi fi gagbaga wo lo wa nle gbe wa debe success omo ni
1: je spanish la liga bo se lanfani ati wa ilana portfolio la corona wa ti ko ichi ami aye kankan ni ifika olaye so ye kan do ndo to ni kimi la re awon to ma wa ile ni ko fc eden awon ti ko bayern munich to ba tin di ago marun bi nkan se je niyan
0: okay ni papapa bo se je niyan o ko lo va rara bo se wa nle niyan ngba ti o ba edo gbe ose gbogbo ri o ti buramuramu tori pe epl yo gbina ya epl o ma gbina ya iyan lo gbin ose yi okay aku oju lona book launching at work page iwe to jade lati agbon Niger Sportsmen Limited o ti wa lori ero ayelujara Amazon bo ba de Amazon gbogbo eyin te wa nde aspora eni lo we fun awon omo yin lati prepare mind won fun ojo waju ati ojo ola won ni o gbogbo eyin football academy gbogbo eyin ile eko to je ti aladani iwe yo gbe awon omo yi debe bi pe igbiyanju o ma se koko ju talent lo o lo to akoyan talent kere o sugbon talent lai ni igbiyanju opolo gbigbe lai ni igbiyanju otu ba nte ni o hard work pays o wa lori Amazon bo ba ti debe the hard work pays yo gbe jade ni so nbe lori Amazon kaakiri agba nla aye lo ti le rira se ri hard copy yen ise nlo lori eyo jade laipe ti gboro aye e ku oju lona o ya lati be o di olede talking tokie iko galatasaray one play hard ball lori victor osimhen victor osimhen ti jo di mimo yi pe se ri bi tora de duro yi ba ba ri iko bi iko arsenal ele to je yi pe won gbiyanju yi to ba je pe won mo ti won se looto ki esi oro enu lasan ti won serious pelu afojusu won lati je yi pe ko won da po mo iko gunners eh o na se tan to ba je pe won serious won mo ti se ni o e ma pe iko mi ere papo ju won lo pe pe oro enu lasan ni eye service lasan lati fi tu awon ololufe won nu pe awa na ngbe igbese ṣugbọn ta ba ri iko to serious tan yanyan bi iko gunners se ngbiyanju yi to ba je pe looto ni won serious ti won mo ti won se ah kini ze gun ohun to lohun ofa arojo emi ni ze gbo ti o lohun le wa mi won se tan lati da po mo won papa julo lati je pe iko Galatasaray awon nkan kankan to sese ki won be lowo iko gunners kan na jawo re wa le die pe aba eh baba tori bi to gaju bi lo ase to lati da po o victor osimhen lojo di mimo be o gege bi nta si ngbo ni yi pe oro to ni se pelu owo to sese ki iko Galatasaray o bere o na ni victor osimhen so pe dede mera o bi o ba je pe iko gunners ba serious looto e ja wo nta le se si arin yen o oro nlo labele looto sugba ti mo ibi ti won fori re so lori ero ayelujara lori tiktok awe ero po nbe sugba like kere kilode eyin ti a egbe ko lo fa amanaka oye eji o gbera so eji o gbera so let's go there top striker oh my god o do lede spend lowo kan inu ku atletico madrid mo si gboriwo isoro kan ko awon latileyin ati awon lakoso iko atletico isoro kan ko won lominu lori oro agbawo waju won iyan julian alvarez won ni lawon eyan ni kini ko yin lominu alvarez ni an won ni a se ri yo loko lo yi o ngaga ko ni issue o sugbon je alvarez o le se daada bi ti sa to koja pelu awon ajaga to ti wa lemi re yi se mo pe bi okan agbabolu ba ti si bi an tin sisan le ise kan ni tokan re o si ni le ise yen mo isekuse ni o ma se o bi ko gbe jingu to ya ko gbe lago 12 ko re gbe lago 6 adaji bi ko gbe jingu ago 8 ale ko ti gbe le laaro DJ Spider ni sentiment so yen o le ye ati awon itunu Dixon ati AZ awon asize Ademola awon Dolapo Akindapo omo lile nti mo nso yen o ye won Olorun ma je keyin ori ipo ruru okan DJ Spider abi nti mo nwi oye eyin o fi gbogbo jinku le ti o sun lo gbese de agbapo mo de Olorun pa wa lokanpo ti okan eyan ba papo lenu se de eyan nse eh okan mo gbo ti agbo nsa fefe soro yin ere idaraya ti o ke ma so yi pe super eagles of ghana ibe lo ti mo pe killer sele killing zarabi yo ma so yi pe chelsea of norway barcelona of malawi nkan ti so ntonu o eh kesi sejo re okan ni opapo olodun dakun mo mu ipo ruru okan ba mi mo mu ba gbogbo awon ololufe mi latoke dele olodun mo je ari ipo ruru okan o Iporuru okan e se nto ya kada ma witness yo. Eh eh Olorun sa fi alokan bale o ma po governors of Cameroon ibe le ti mo pe ah wahala mo agbako mo de oro igege ni ko Atletico Madrid nso bayi o bi pe si agbako ni de ba Julian Alvarez bayi tori pe okan re oni papo o Isoro ta won ni geese Barcelona mo lowo bayi. Isoro pe kini Julian Alvarez yo pada ho fun awon. Ka ti e ni awon ja ija ilaja diju dopin. To bi aye pe awon ja ija ilada aja diju dopin, bi pe ko pada lo na. Se Julian Alvarez se yo le offer awon ni nkan ti o da. Bi ti sa to koja baba di sa ta won menu leyi. Ibi ti soro yi gaga wa niyan o sugba o e ja ma wo bo tori pe ipade alagbara kan ma waye o ipade alagbara kan bo bayi won ni won fe ti e gbo tenu ile avarese na iyan awon to je si o ninu ko Atletico Madrid o ya papapa o le de Spain na ni mo wa o ninu iko ti Barcelona Sergio B o ti de o Sergio Busquets ti de sinu iko ti Barca at Barca Athletic baba so nipa iko je wewe eleyi to nesi si iko agboje ninu iko Barcelona ni o e ma pe La Masia won ni won ni ipele ni se wa ri Barca Athletic gangan lo nesti si iko agboje won gangan iyen main team Barca Athletic yen ni

0: mo tun bere fun o le sala imo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

kaabo pada latoju oja ikani lagelu na ni lagelu 96.7 FM oke ka joke ile fala bele le ni le ibadan oya je ka mo le tu iroyin ere idaraya to do ti gbagba nkan si o sese ka yan sese da po mo wa ere wo wa ikani bani dore facebook ikani lagelu 96.7 FM ori je ka mo fan family wa nbe ori tiktok at top striker 100 olava ga we yan ku bere pete ka kiri agba nla aye won ti wa lori tiktok ese e kwadroti mo ofun yin lowo ra data e mo ya to bi mi e mo baba to bi mi ri ifele kan ni lataro olon lara mi olohun ni pa na fe ohun o olohun o ni si eyin na leyin nikan lagba lowo olohun oke oke leyin fun oke le ma lo e ni sawari e ni sawati

0: ko nge yin lagbara lowo Olorun bo se je niyan lapa be yen o tori ki se eyan Olorun oba ni o ye gbagbagba nilu Barcelona ta wa Rodri wole ni role ana o o wole bi o le loru o de ti lu ti fan na Olorun fe fi pade re nbuba iyen ni papako ofurufu oda eh o late ni tori pe eh ati a pe mi role ana pe won pe number ayala pe ko gbe oni a o ti le lulu awon oni alaga adu alaga ijoko oba ti lulu yo fi phone on bi kan tori an lo olulufe Barcelona ti an gbegbe eh ilu ote ni olu ayala edo le ni olu won ni yan so pe ka yala o wa ko wa fi ilu pade Rodri ni papa ko ofuru mo gbo bi an se npe number re o gbe ah an ye wa pe mo ni a o ti re eluru an alaga adu alaga joko o kelere kan o ni jump ni side ibere aboja ba ibe ni o wa to ni o ba digba mi sa oda ko si wahala transfer si n lo lo ba bi an ba gbe avares eh eh ju gbogbo e lo won ni bi an se judo dun re ti an lese kere oke ngba Rodri de won lo na ni ese n wo inu ohun dun ayo ohun ku lati pada wa da po mo ebe agba bolu to nti ni afojusun fun ni lawon eyan woju aran gba eda kun sa afojusun agbe agba bolu melo gangan le wule ni gangbe si aye yin tori e ti soro ina ngba ni odun 2019 te fe kuro inu iko ti Atletico te n lo ko Man City e so ngba na lonu awon oro gangbe eh omo bibi ilu Madrid ni yin yo si dun ma yin tori pe lati keke yin e la fojusun lati gba ball fi ko Real Madrid afojusun te tun so ni isin to je pe n lo tun pada wa si imuse lori ti Barca afojusun melo gan le ni won ni Rodri ni gbogbo agba ball ni ma ni afojusun to po eyin ko soro lori ibeun afojusun hun sare o ti pada wa si imuse sugbon oro re akoko ni wi pe gbogbo n to ba wa n waju Barcelona bayi lawon fe gba ni sayi o ni eno fokan bale Rovac Babin Saloon ninu felele lapa bi Rovac eku aseyori o Rodri wole beyan ba dodo Rovac from today to Friday lo ma gerun ni iwo to ba fe wa se daada ju to fe ko gba nkankan sawo oje si Barcelona lo be o ti get Rovac tan yan nu o be koda ga kojo igba isafisi lo fi jesi nse iwo sawo jesi Barca lo be todo Rovac n felele irun ofe ni won Olova ga o eku amojuba o ni gbogbo n to ba koja waju awon ni sai gbigba ni lawon eyan ni a e ma ma fi enu yaran be ju bo se ye lo ni a eyin eran lo hun fowo so yi kese gun ani o ni kan o le dase sugbo mo caliber of players ile to wa nu ko Barca to n fe basise to je koka won ma bale nu wi pe a caliber of players n be nu ko Barca pelu afikun tohun Hey! Ni duro gege bi Rodri se sonu o yo se medical leni to ba wa de lola officially won ma unveil e ba ni yen se ri niyan ni ti Rodri ewe ko to dipo de mo ti bere fun jersey number 16 de se lowo awon alakoso o pe Fermin Lopez e mo pe teammate na ni won ni national team ajosepo wu le nbe laarin won tele tele o pe Fermin Lopez gbe a alaye jersey number 16 lo si wu making to continue o ninu ko Barca won ni Fermin Lopez is senior man o si laburu to ba je yi pe gbogbo to le mu inu re dun ninu ko yi niyan you are welcome mo fi jersey number 16 le won ni Fermin Lopez jersey number 7 ni o wo ni sa ti amu yi o Rodri o ma wo 16 re pada bi nkan se ri niyan iyan lo wa se o tan yi male si oro kan ti an lo sele gege idiwo ni oje Rodri o pada ko darapo mo iko Real Madrid awon di toro ma ati awon isele to sele re eje n gbe yin debe to sele gangan re won ni asise ti awon lakoso iko Real Madrid se ati awon nkan kokan ti Rodri wo to fi wo pe ewo ẹyin ẹjẹ mọ lọ bi en ti nfẹ mi fẹ bukata mi won ni lakoko ke wule si awon alakoso abi igbimo oluko ni losoro npa rodri o won ni awon ololufẹ gẹgẹ won gbe igbese lori pe we need rodri we need rodri we need rodri e de mo pe awon ololufẹ to lenu na ololufẹ kwa to nwa loke okun yen tori pe awon o ki nse muwa muwa nti mo so yi pe hello president yawo yin mo bi mo ro le ana oga Florent Pino bere si mo ba soro Florent no nu emi ni ikan pataki laro lolufe yin ni o yawo yin bi mo ro le ana hospital la wa bayi o dako bo la se gba ah Mr Jude emi na ni ah lo su do lo eni yawo yin kan na bi mo eh iya le niyan iya le yawo le leyi yawo le leyi eh but yawo mi kan go si hospital oh tin ba ni yawo yin bi mo yawo mi na yawo yin yawo mi na ni ba se wa anilo owo ta fi gba iya ati omo ni hospital bye bye bye bye tori eh irole ana ni asin won si fe da won le le ni awon ese be nti an awon ese eyin hello oga Juan Lapota ikelaro lolufe yin pataki ni o Mr David ni soro o ah ah ah emi ni mo edi igun ti mo wa leyin go post nbi ta ma fon fere yen ke mo wa juwo si a emi ni mo edi igun yen omo yin o se freedom omo yin o se freedom omo mi ke omo mi gaga o ko se eh ti n ba lomo yin omo mi na ni ah Mr David bo ikan se freedom na ni bi osu bi meta seyin ya omo ya le niyan omo ya le niyan ti yawo leleyi o da ko si wahala awon ese be ntian idi niyan to fi je wi pe opolopo nkan ti an ba so awon to je alakoso iko yi won ma n lafa ni ati tetile lafa ti oro rodri o awon lolufe madrid gaga won gbe igbese bi pe awon ni lo rodri won wa ni gba so be tan eyi awon ti o je alakoso gaga leyin Florentino Perez ati Jose Angel Sanchez CEO won an ye nikan na won ba rodri soro olukọ ni gaga Jose Mourinho o ti e si bi igba to ti e teti won ni gbogbo osele ni rodri monitor wi pe baba so nipa are iko le nife latari ntan ololufe nso sugbon olukọ ni gan ye ko bo nsoro ko nwo mo so ma fit in sinu style sa won ni yan ni reti o si ri pe olukọ ni npe Bernardo Silva legbe re o si ngbo pe npe makukure ma pe kukure lati mate ni won o npe ma kukure la o npe Bernardo Silva ninu komansere sugba ko pe ohun ti en soro ba se ibi so n le lo bi sa won lo tu denge post o tu de mo won lo wa wo pe pada bi eni pe ngba ti ko basa wa fife han won ni latori are Juan Lapota sporting director won deco ati oluko ni Hansi Flick kan mete ta won pe lore kore ti en ba soro Flick de n je ko di mo fun pe o ma fitting si style ta fe gba ni sai o oni lo ti awu goda bi eni pe won fe mi nbi ju bi lo oni yan akoko elekeji won lo discover yi pe ko si amoni ife ninu ko Madrid laarin awon agbabolu gan ko si fe laarin won sugbe nu ko basa tabi eni pe won ni fe ara won eyin awon eyin saba gbo ogun mi ote mi o ju mi lo iwo lo ju mi lo iwo lo ga iwo lo mo se eyin saba gbo nu ko basa yen won ma n gbe fun en to ba je olori won won o si eyin si gbo ogun mi ote mi nbe ara pe inu ko ti fe wa yi e je n lo bi eyan ba re nu ko ti wahala n waye lojojumo yi eyan mo re fori ko japi won ni gbogbo nkan to fa gangan niyan o covid abi ani pe rodri o decide lati mu iko ti basa all right o ya gbagbagba lati be iko Manchester City won gbe igbese lati pada re ba iko Chelsea lori oro Enzo Fernandez o won ni tori pe awon to sele lojo Sunday o ti da omi tutu si alokan alakoso iko siri sugbe iko Chelsea ni deadline ta won file lori £120 million ti lo baba wa ri ko to fe soya gbangba ti o soya bi eyin sapa bi tan to fe pada wa ko ni je 120 million pounds mo o tori pe ojo ti nwonu ojo ti nwonu bojo se nwonu ti transfer sun mo yen ti o close yen be ni price na ngara si o fun di eyi be ba fe wa e wa tanyanyan ni o boro se je niyan lapa be yen iko Manchester United won ti jo di mimo fun awon alagozo iko Galatasaray ele to n gbe igbese pe awon se tan lati double salary Bruno Fernandes oda won iko Galatasaray won ti prepare 43 million pounds kan tin ku lo bayi pe owore a gbe Bruno Fernandes won ni tun wa tin je ko ye Bruno Fernandes wi pe a se tan lati double salary baba si wo salary ti Bruno Fernandes n gba nu ko man yu okere o tori pe baba mu awon Marcus Rashford tan Bruno Fernandes lowo won tun gara o almost 220,000 pounds owo tin gba lo sose won ni Galatasaray la won se tan lati double owo yi e mo pe iru oro be yen o ma ri bakan bakan bi gba te yan tempt eyan temptation love ejo won ni sugbon don lo n fi ko iko man yo ni pe osu to koja yi o ni adan kan yen release clause to wa lori Bruno Fernandes lo tenubodo 57 million pounds o ni release clause to wa lori re kani eti tenubodo ni o se se ki awon egbe agbobolu ki won o le activate e o ya ba si activate e man yo lagba sugbon leyin eyi man yo ti ni agbara tori pe ẹtẹ ni ọyẹn ti lọ close yẹn ti kuo ẹ jọ tun wa si pe man yu wa ni awọn ofi Bruno Fernandes ile o bi nkan se ri niyan lapa abẹ yẹn o o ya gbagbagba ke wa se Galatasaray nikan lo wa lori re o Atletico Madrid wa nbe Juventus wa nbe pelu ko AC Milan o ya lati be a e kuo ninu iko ti man yu tori pe Yami Karaga ojo di mimo yi pe eyan Man U e ma focus si league abi Champions League ni sayi o ohun o le ni se dada sugbon e fi riroju le e wa nre mu airoju e se te fi je ki Matheus Fernandes obo mo yin lowo e so pe 85 million pounds won ju n to ma offer yin ko oni lai gbe agbabolu yen nkan o se Man U ni sayi Yami Karaga lo so be o oni ki le ri lara won Telemans yi Matheus Fernandes ona jin sira won oni e ri film ngba sa ba bere so to lo wi abiro nbo badago meji la osan a gbe yan yewo ninu iko ti Chelsea Pedro Neto ele ti ale lale ti won mura keke kan lori oro re Chelsea ni hello sawon alakoso ale lale ni en lori lede Saudi won ni awa ni o a gbọ pe won le nle pa Pedro Neto ani be ni oda personal times o ti wo bayi oro ti wo lori personal times en to ke ku ni pe ke fa won ni go ahead won ni Chelsea ni kari gbogbo n te an gbọ pe le fe prepare yen ke se be mo o omo ja ti ku ni ye ti won ta bayi o pe owo to sumo 100 million pounds owo to sumo 100 million pounds o na ni Pedro Neto ma ba lo e le rira lowo to omo n ba o won ni kesi to je pe lodun 2024 e won gbe Pedro Neto ninu ko Wolverhampton Wanderers pelu million 450 pon 54 million pounds won ti jodi mo yi pe be ba gbe Pedro Neto nibi ti ojo ku si tori pe se ri bile se mo tojo n gori ojo lowo an player n garasi owo to sumo 100 million pounds le re ma piya mo owo gugun ben Saudi won na Chelsea won so be meanwhile Pedro Neto atawon alakoso iko ti ale laale won ti agree lori personal times iyen ni owo ti o mo gba lo so su abi lo so se sugbon o an Chelsea ati n play ball hard ball bayi iyen fun o ewo ojo ti lo titi layo ti wa nbi controversial newscaster o ti wa pelu mi nle agbara ohun ati sina alayo imale
1: o ti e wo be rara te kan
0: we debe
1: I will be okay.
0: Ma so be ma je won gbo management n gbo
2: be ko je won lo mo je
1: awon se be mi o ti lo le kan to pe e
2: lo mo le waju awon
0: meeting kan be loni
1: ah e mi o ti lo le kan to pe
0: meeting kan wule wa loni
1: lo leni
0: ara pe kokan wo
1: ah kokan mi o le sinu
0: o si wa lara
1: o ba si da
0: won kada gbo e po
1: ri papa sina wa nu meeting ti wo pele ni o tori pe iwo to re ni bi rice afowo je iwo ri ngba won ba so pe ki lo sele
0: witness Yes,
2: I was.
1: Where were you?
0: When it happens. Yes.
1: Yes,
0: I was there. Isn't true? Yes,
1: it's true. To two I'm looking for.
0: True, it is.
1: True or false?
0: True, of course.
1: Yes.
0: Mark.
1: Yes, it
0: Mama
1: is true.
0: Yes, no.
1: No, no.
0: No,
1: yes.
0: No. No.
2: Oh, the judge, he come in here, my lord. Come on, come on. We go to war something.
1: Baba, no, they don't
0: know. Do you know how much they are selling that thing that can is spoil? Question mark.
1: And I don't know, sir.
0: I don't know, sir. Okay.
1: Mr. Mr. Patrick, please note it.
0: Note it.
1: Okay, Alawode. Were you there? Hello, yes.
0: Yes.
1: Yeah, I was there, Alawode, yes.
0: Who informed you?
1: Yeah, and
0: this is studio manager. Oh yeah,
2: you go go along.
0: Call me DJ Spider.
1: Come back to the office.
0: Hello, where are you?
1: I'm on my way to my house. Come back.
0: I'm not on this, sir.
1: Come back.
2: Check on the ri. Ajote minda.
1: Sina ngati is chasing ala. Iwaro baje ma wuna so pe kini ko.
0: Titi. Magbo. Ogbani sina alayo.

0: e wa de pe abo fi pamo sinu cooler ni tin ro mother soro loro nti o ba fi kan mother sin
1: kilo won o kan lapa
0: se kilo kan lapa iwo si fi be le se owo wa nbe ni o ni sin be
1: e den kan si
0: iwo sa lo baje ni ti mo sa mo ni iwo sa lo baje ni ti se soro
1: ni se ju oju olorun
0: ko si to se fun wa o si to le se fun bo pa olorun si wa olorun le mu wa kankan mo to ra wa gbo olorun ni wa
1: lorun ori baburo tu
0: mo pe mo pa bi abo kankan lorun abi abo to ti sun wa mo wa e pa bi amo orun ni se ko mo wa sun rara ni e je bere ni papapa iroyin akoko lo jade lati ipinle edo won ni eni ti se alaga ilegbimo asofin ni ipinle edo blessing agbebaku lojo aje monday ni won ri pe o mu iwe o si ko iwe ohun o fi ipo re sile gege bi adari ilegbimo asofin ni ipinle ohun o hun to si sokunfa ni pe won ni hun kan ti sele laarin awon omo ilegbimo asofin e to ni se pelu awon adari ni ilegbimo asofin si ipinle edo won ni loju ese

0: iwe tin be ni owo mi yi ko mo ba je eko to ni egun nu ohun fe fi sile ohun o se adari ohun o se alaga mo fun ilegbi ma sofin ni ipinle ohun o lori awon oro kan eleyi ti won so ati awon ikusinu kan to tin waye ni ilegbi ma sofin ni ipinle edo to si le fa wuye wuye oni ko to wa di bi pe kini ohun yo fa lobolobo dani ti kalu ko ma dide bi pe ayo alaga wa kuro ni ilegbi ma sofin lo se wo bi pe ko to di be e je ko ohun fe kan kowe fi ipo ohun sile again won eni to wa je igba keji re ye kini ida yi ohun na ni o wa joko si ipo gege bi alaga fun ilegbi ma sofin ni ipinle edo won ni loju ese ni won ti bere si ni se isiporopo iwo lo re dipo imu iwo lo re dipo imu yen ni ilegbi ma sofin ni ipinle ohun oju ese na ni won ti ni onawo re soke won ma bura fun bo ti je pe o n soju ekun idibo akoko edo keji iyen ni ilegbi ma sofin ni ipinle edo o won ni gbogbo awon ti won lanfani lati tu yo sipo oju ese ni ilegbi ma sofin ohun ti ni oye edide e bere si ni se orisirisi oro funra yin o se mo pe ibura o na ni o tele won bere si ni bura fun won bi pe eyin ni e mo je olori ile fun ilegbi ma sofin ni ipinle edo lati asiko yi lo o won ni gbogbo ilegbi ma sofin ohun lo pa roro leyin igba ti gbogbo won ti won ti fohun sokan bi pe awon ti to je adari awon awon lati gbon won yo kuro nipo ki won si fi elomiin si be ba wa fe tun ka sowo waju si e lo sinu wero in Nigerian Tribune to jade foto ni eka si waju
1: loju iwe kefa The Guardian oni iroyin eyi wa nibi ti an pe ijakule ti egbe oselu All Progressives Congress APC toni ninu eto edibo gomina to waye ni ipinle Osun lojo Abameta Saturday won lo ti mu ki egbe oselu ohun bere si mo te ara re ninu ko mo ba awon ti an je omo egbe oselu re soro to nti biboju wo kini awon un to je kudie kudie ohun akude ninu eto edibo eleyi ta won se ohun ni imura sile fun eto edibo apapo odun 2027 eleyi to si se afihan pe aisi ni isokan egbe oselu ohun nibi ti an kan ti duro nilana ko nko jabele gege bi ara ohun to se okunfa ijakule to nti igbese petu sawo to je wipe ko duro ore to be ni pe igbese ka ko awon eyan jo lati se atileyin funra eni won ni asise die die nbe nbe fun egbe oselu APC bakan na ni ko wa awon ne wa bere si tun wo pe to ona ti an gba lati se eto edibo ohun na awon aye kan nbe nbe to si wa lara gbogbo awon nkan ti an jo pawopo ti an mu ki ijakule kori be egbe oselu APC ni ipinle Osun isele yi ohun na lo ti wa mu oniruru awon ariyanjiyan ohun ariwisi mi wa nibi ti opolopo awon eyan ti an tin fi enu kun ajo eleto edibo orilede Nigeria ati ilana ta fin se eto edibo nile yi bi eyi to je pe awon nkan kan be nbe to ku die ka to be o si ni ajo eleyi ti o je wi pe o nsoju awon ara ilu orilede Nigeria Nigeria Civil Society Organization eleyi ta won na gbe ibudo kan kale ti an tin tokun pin bi nkan ti se nlo nibi eto edibo ohun eyun situation room tonti ibudo eleyi ti o je ti ile ise asoju orilede gẹẹsi nile Nigeria British High Commission lawon na so di mimo pe lara awon kudie kudie ati awon iwa ti o ye ke eyan o ma gbo leti pe nsele nibi eto edibo o ni awon ti ri ibo lawon ti ri igbese taibo raibo tawon eyan le ibo won le bayi ti an sin ko owo tulu ti won fi ra lowo won won ni be o na ni awon nkan kan o se idiwo atawon eyan atawon omo sota won se idiwo fun awon eyan ti an fe dibo nibi eto edibo ohun ati pe awon nkan imero eleyi ti an ko kale lati lo fun eto edibo ohun opolopo won won o sise bo ti se ye won gbogbo won ni won denu kole sugbon bi an se nwi eyi ajo eleto edibo orilede Nigeria INEC oni o nsoro gbe igbese eleyi to gbe nibi eto edibo pele osun lese to si so di mimo pe eto edibo ohun lo bo ti se ye ko lo lai ni ejamba kan nu rara eni to je adari fun awon odo lapapo ninu egbe oselu APC dayo Israel o nsoro wi pe ijakule ti egbe oselu APC ni ipinle osun oni ohun to ye ki o mu ki egbe oselu APC o ma se lasiko yi ni le lo re se agbeyewo ilana eleyi ti won gba lati ma se awon ato to ni se pelu eto edibo awon pa abi to ba dabe ni wi pe ko duro daada ki won o se atunse si o pe e ma je ki awon ma di e bi ru enikeni lasiko yi asiko yi sasiko ta mo pe lagbaja n lo jebi tamedo n lo jebi dola oni o se daada oni rara e je ki a wo bi to ku si ka se atunse ni o so di mimo pe looto o je n to bani lokan je pe awon padanu nibi eto edibo ohun sugbon to wi pe egbe oselu APC n lo je wi pe o gbodo tewo gba ipinu ati ife awon ti an je oludibo ti won dibo ni o be lo na wa ki gomina Ademola Adeleke ati gbogbo awon eyan ipinle osun ku orire ti o si tun gboriyin fun eni to je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu APC Bola Oye Bamiji Ambo to nti awon egbe oselu ti APC pelu awon ti won mojuto eto edibo ni awon ibudo edibo kokan pelu awon mi to je pe awon na mo farajin lati sise fun egbe oselu ohun wi pe won se ise o won se bebe yato si bebe gege bi oro to so oni ijakule eleyi to sele yi n lo safihan awon ibi ti awon tin ni isoro isoro ta won si tin ni lati bi odun 2022 to so kun fa ki awon mo le se aseyori ninu eto edibo gomina to waye nipinle osun gba na o na lo tun pada yoju yi o papa julo eleyi to je wi pe iyapa nbe ninu egbe oselu ohun ati pe ilana ti awon nlo lati petu sokan awon omo egbe oselu ohun tinu nbi to nti awon adari egbe oni eleyun o wa lara nkan to sokun fa irun to sele yi o Israel o so di mimo pe o ni iriri be ni odun 2022 nibi to ti so di mimo pe awon gbianju lati ba gogo awon eyan soro awon tinu nbi ninu egbe oselu awon oni be oni awon si tun lo re ba gogo awon ti an je adari egbe oselu ohun tele eleyi to je pe gogo won ti yapa ku ninu egbe oselu APC o la won be won awon sise oni sugbon aiti je ki iru iforo jewo ati ifikun lukun to nti petu sawo yi pe o fi ese mule bo ti se ye ohun lo nse akoba fun egbe oselu APC afi ki awon o ya tete gbe igbese o lati ri pe awon petu sokan awon eyan tinu nbi ni inu egbe oselu awon o pe igba na ni ona abayo fi le de ti o fi je pe irun ta won tun ri leyin odun kerin si asiku ohun ko tun ni pada seyo nigba mi mo
0: to won ni ani ti se gomina fun ipinle Bauchi Senator Bala Abdulkadri Muhammad ona lo mo tin ijoba apapo orilede wa Nigeria lawo labe idari are Bola Ahmed Tinubu latari eto edibo to waye ni ipinle Osun eti awon iko oniroyin lanfani lati bere oro lowo re leyin eto edibo to koja lo ni ipinle Osun eto edibo gomina to waye lojo abameta Saturday won nigba ti o mo lanfani lati ma soro orise ri pe oro eto ebo lolede wa Nigeria ti yato si bi ati se nwo lasiko yi o Olohun dupe lowo orilede wa Nigeria wi pe won lowo nu eto edibo ohun bi ti wu ko mo wi pe afi gangan won ko won gboro gbe si eyin eni ti se oludije labi ase egbe oselu wa Progressive Congress oni are o se be won ni lana ti se ojo aje Monday o na ni gomina Bala lo lanfani ati yojo oro esita o lasiko to won na yo si bombo to lo re edibo ni bi eto edibo joba ibile to waye ti awon oniroyin si ri tawon na sare si pe gomina e ba wa soro lori oro to sele eto edibo ipinle osun eto ja mo egbe oselu akodu lowo na lo si salaye layin igba ti o lanfani ati dibo tan ori se ri pe eto edibo lasiko ta wa yi ko si pe ayida yida nbe nbe tabi ere ko wa wo wi pe leyin ti eto edibo lo lowo o won mo ko apo won mo ko nti awon eyan fi dibo won mo ko sinu akoti dibo won mo ko sinu akoti dibo lo je pe ise ni won lo re te ika fun rara won oni ko si yun mo ori eto edibo yi bo ba se sise si lawon eyan ni won se se atileyin fun o bo ba se je dada si o na lo se jawe olubori ni bi eto edibo to ba lanfani lati ko pa nbe o kan lejo ko sinu ile ko a mo reti pe ijoba apapo lede wa Nigeria ni o ba mi se won ni ko si ntojo lasiko yi o idi to n fi gbesuba kare fun are Bola Ahmed Tinubu nu tori pe won wu wa re o so so o se ise re pelu pin oro to n so fun awon bi pe kaluku ni ko lo dide ko si se en to ba to ati to ye ni gbogbo ibi to ba wa mo reti pe ijoba apapo lede wa Nigeria kan kan ya wa kan na meni kan lorun bi pe bo ti se sere won ni ko ri be won ni are tun fi han ni bi eto idibo to waye ni ipinle osun e je gbosuba kare fun are tori pe ibo ti awon eyan di ni won lanfani lati ka ko se ni to wa kan na meni kan lorun bi pe oni lo tabi ko ya wa lu agbara pe agbara ijoba apapo ri be ba duro egbe oni ko si n to jo o oni se ri pe kaluku won dibo ni melo melo o si jamo eni to jamo lowo ijoba apapo se so pe ko ni jamo yin lowo e gboro ka ibo te di won ni are bola tinubu won se baun lori eto idibo ijoba bile to wa waye ni ipinle bauchi awon oniroyin ba bere lowo gomina pe bo lo ti se je bo ni oro eto idibo eni ki le ri si won ni gomina ni a gbogbo e mo lo ni melo melo ni e ri pe ko si wahala ko si darudapo ko si nkan kan bi awon eyan se dide nle na ni won bo si bi apoti idibo won ton si ti lanfani lati dibo ti kaluku lanfani ati pada sile e ja dupe lowo olorun to fun wa loju ojo to da iyen lasiko igba to lo re lanfani ati kopa ni bi eto idibo ijoba bile to waye ni ipinle bauchi o ni gbogbo ikopa awon eyan o ni gbogbo e lawon lanfani lati ri kaluku lanfani ati soju se re lo re idibo gege bi omoluabi ati omo bibi ipinle bauchi pelu ekun idibo enikankan to fi mo ijoba abile ati ward ward ti won so wi pe titi te dibo won fi pari ko se ni to gba ha he kankan bi ti wu ko mo royin won tun kule si o ninu iwe royin Nigerian Tribune to tun jade photo ni
1: ninu iwe royin The Punch eni to je adari apapo fun iko ipolongo ibo gomina fun egbe oselu All Progressives Congress APC nipele osun oluwole oke olo ti soro sita o wi pe egbe oselu ohun oni gba kẹni kankan tabi ikọ kankan nibikan ko fi dandan wo ko mu awon lati ki gomina Ademola Adeleke ku orire ti ijawe olubori ninu eto idibo gomina to waye lojo kẹẹdogun osu kẹjọ odun ta wa ninu re yo oke lo so oro ohun di mimo ninu iforo wa ni lenu wo kan eleyi ti won se fun ni le ise mo maworan kan lorilede Nigeria lojo aje Monday nili ti o ti se lalaye wipe egbe oselu APC si n se agbeyewo esi idibo to waye ni ipinle Osun be lo si je pe yo kede igbese mi to ba kan leyin to ba ti se agbeyewo gbogbo awon akosile eleyi ti o waye nibi eto idibo ohun bakan na lo so di mimo wipe igbese ti are Bola Tinubu to gbe nipa bo si je pe o ti ki gomina Adeleke ku orire fun ti ijawe olubori nibi eto idibo gomina to waye lojo abameta Saturday to kojo ohun o pe eleyun o yato si igbese tawon o pe leyin igba ti ajo eleto idibo orilede Nigeria INEC ti kede re wi pe Ademola Adeleke lojawe olubori oni nti awon ni lero nta won oni pe awon o ti ni ki gege bi egbe oselu nta won o awon fe joko se agbeyewo esi ti an kede ohun oni un ti awon se lowo lowo bayi onu o oni ki se wipe awon kan dede fi wanwara bosita ma ki eni to jawe olubori wipo ku orire nigba ta won o ti tanna desale ikoko ka won tusu desale yanyan lati mo ibi ti kudie kudie to ba da bi en pe o ku si o pe un to wa ku bayi ta won so si eti awon eyan ni pe eni kankan oni da awon ni sibasibo pe ka won kan dede bota ni iwanwara kawon ma ki Adeleke wi pe o ku orire oni rara oni ta won ni pe awon faramo nkan ti o je ikede to jade latodo ajo eleto idibo ile yi INEC o si ni iduro awon lasiko inu awon nigbagbo wi pe awon o awon ko ni awon ni ibo to kere si ti Adeleke ibo ta won leke ti Adeleke ni nigbati awon ba wa bere si ye gugu ewo ta won si ri awon eri ma je mi so awon wa mo bi ta won lo boro ba wa yi pada ti o ri be mo awon kede e se ti aye
2: Lagilu FM 96.7 edo ki iroyin
3: iku se la ma to ko solo ogun to le ri ki iku se
4: ina le lai wa na le roji hun egbe alapata kunle oyo nkede wipe alaga egbe wa Alhaji Wahab Olaiwola suru lagba ti jade laye leni odun mokale ni ogorun to si fi opo awon omo ati awon aromodomo ropo soke pelo ojo alarubo oseyi 1908 2026 on ladua fida o jokejo yo waye ni International Conference Center second gate UI ni Ibadan latago mejo aro leyin adua fida o jokejo oni awoje wemu yo tele pelu alaji Rashid Ayinde Merenge Ogun Ibadan ati alaji Shahid Ayinde Magic Logo ewa gbo gbogbo alapata ipinle Oyo koni si eran malu tabi ogun fe pipa ati tita ni alaruba na o gbogbo wa la gbeyan arugbo wa olukede egbe alapata ipinle Oyo.
5: O ti wole de were Oyo State Emerging Political Leaders Summit 2026 akanse apero pataki lati se awon odo loju ati niye wipe ka ba won da si oro oselu nikan la fi le mu ayipada rere ba orilede Nigeria didi awon alafo siso agbara oselu di osusu owo ohun tita awon adari ton dide leboji fodun 2027 la ko ri apero ohun fun todun yi amofin Iyesom Wike alakoso fun ololu ile wa asofin Barau Jibrin igbakeji are ilegbe ma asofin agba ile yi omowe Zack Adede Asofin Aderemi Abbas Oseni Olugbalejo Honorable Wale Ajani Gbangayeye Civic Center Agodi GRA ni Ibadan lapero ohun o ti waye lojo kare le logun ati ikanu le ni ogun osu kejo odun ta wa ninu re yi fun ekunrere alaye epe sori 0805 566 0077 tabi ke kan si oju opo www.oyoeplsummit.ng Oyo State Emerging Political Leaders Summit 2026 matakete je ka jo se
6: Eyin ti papa apa mi na ti gbogbo ile mo pe Zuri lo se kini Zuri lo lo ko soko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be Zuri ni akoko ibi idana ti bi akoko ayeye fun mi pelu die Zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni Zuri lo lo ko se soko yoko to o se kini Oh, shocky! Zuri wa ni gbogbo ọjà ti ṣọ́ọ̀bù káàkiri Nigeria ni irú ṣíkì, jọlọ́fù, bífù àti classic. Zuri lo ṣe kíni. Zuri lo lọ́kọ̀. Oh, shey, chai!
7: Make your cooking fun.
8: Ore, afaimo ko ma ja won ami ti mo nroye e. Ninu ago ara mi ni o han mi le mo. Kara o ma ta mi bi pe mo fo mi atapara. Ara nja mi je. Nko ma rin tabi bu mi je kaakiri ara. Ara o ma yun mi. Baba nbare e ni ti paja paja. To ma mu mi lowo atese. Sugbon iro lo npa. Mi o ni ba won kuku owowo. Tori pe alage mo yi kun kekere o se

ba wa lara awon egbe ta pe ni afrindara ata le pe ni blacksmith awon weather awon ti a ma fi rin deja kan lori deken kamo si iron benders then awon metal fabricator la awon aworin tunrin ro chiri si machine ni a ma fi rin si e fi n pa epo e fi yin gbadu e se mi ase e je ka ta e ti a fi yo block pa won re ba won do won letiri

0: ka ti butoro opinle oyo lati reti yin lojo na logo agbara olohun
1: omo je dadi aviz abiodun yemi glory ogundipe latepata tajudin adesina ade osun lati wesley college leko mbadan aran ni yaya oda gbogbo eyan gbe te lo ni ipinle oyo egbe eyan gbe amuni dara mo kin yo are nbe nbi o eje sare da are lohun kemi o to de waju mo da won du fila ile gan le ha iyan le yin si ri are egbe te lo e ni ri design ah iwo lo sanu mi o won o si gbe so to da ti ra won lorun o si ri ntire ntire da lo lo mo yojo ti o take won e ma designer yo to bota to are e ba ki gbogbo awon orilede wa Nigeria ni le loko lodo ati leyin odi
2: oruko mi ni omo ba Oyetunde Rashid Adebayo ti mo je are fun egbe aranso Nigerian Union of Tailors
0: Oyo State chapter mo
2: ki ati ki gbogbo omo egbe aranso Nigerian Union of Tailors e ko jo meta e ku se egbe ko ni re wa e ku ati leyin oju ni tin yo be ni mo ki gbogbo omo egbe patapata la to kidile ati gbogbo ara ilu Ibadan orilede Nigeria Oyo State Olorun joba je
0: kini yo ni oro mara kan to wa lokan yin te kokon fe ba gbogbo amẹ egbe so pe la won won pe amẹ egbe ni o iwon na mo nu egbe o ojuse bayi o ojuse bayi o ojuse bayi o ojuse bayi o e me gbagbe ba se mo kora wa o ba se mo salaye fun ra wa o
2: iwon na mi na ni pe gbogbo amẹ egbe aran so te jo amẹ egbe mi pata te ba sa deun e ma mu se fun awon ni bara ibate ba da pe kon wa gba ise won e ma je kwasiko yen o ti to gan te fi pari ise won dibi yo wa lesi mo dupe pe in lo me egbe ode in si lo me egbe tin ta fa sofun sugbon olorun ka tun ma ra wa leti emi ma de nse
0: e ma ma de nse
2: mo na mi se na na se wa o pe wa o
0: mi se gbogbo omo egbe yi ka pele na number yin lowo
2: pelu ogo olorun
0: gbogbo omo egbe
2: en to fi en ti o ba ni number mi lowo aje pe ko ni price list yi wa tabi ko je pe boyo ti sonu tori ani price list for megbe kokan
0: any price list for megbe kokan
2: ti number mi si nbe labere
0: ti number yin si nbe labere won le ma notice e da gbogbo eyan mo egbe te jo mo egbe Nigerian Union of Tailor te wa yi ka ipinle Oyo o se se o possible ke mo ni number are lowo e da kun are e jo da number yin ta
2: to number mi to yin WhatsApp nu 080 55 73 89 66
0: eto number yin pele ko si o
2: 080 080 55 55 73 73 89 89 66 66
0: number re yin nu ti e ba ni te ba jo megbe Nigerian Union of Tailor ni ti bo atore ipinle Oyo koda te ba je customer awon te ti gbe sefo kan lara awon megbe won te ba wa fe ni gbogbo ogun are ni edakun awon mo ro yin ni e pe awon ko se ni awon o le ba soro te ba je customer awon ti kan na megbe won ba ti wa ni boye ijo ni gbogbo ogun lori pa agba so fun ni ba mi ran joba ni won gba o ba mi ran daada o ti ba so mi je 330,000 ni mora 100,000 last one and you must paid 50,000 last one won ni te fi ma sa lo sa ago olopa e dakun bi kibi te ba wa ni ti bo atoro ipinle Oyo e pe awon awon o ti ni pa ti o ti gbe callu awon ni na lawon o gbe tabi ke won number ta won fun yen won ni WhatsApp number awon ni ele message awon lori WhatsApp awon ori lati bi tan wa le Ibadan ibi kibi ni pele Oyo awon ma awon alaga ta won o pe awon ma awon agba egbe ta won o pe ti won la fana ti bayin da si eye ki to ba si je e fokan yin bale awon osise yin fun yin tori eyin customer na la won fi panu eyin na le wa leyin awon oda e je fun yin number te pe e ma ti mo pe ni nsin asu jo papa a jo papa po number te pe are egbe amuni darata amasi Nigerian Union of Tailor number one is 080 55 73 89 66 ona ni WhatsApp number one to eni kana mbelo egbe edakun eba ki gbo ara le
3: amuni darawo olorun je ki o da fun wa
0: amen
3: oruko mi ni Afa Said Usman Arike Usola ti mo je alaga fun Ibadan Southeast Local Government NUT ti mo tele
0: tele wa eyin nikan ko le awon olotute laare awon olotute laare anika kon ni an wa awon olotute laare alaji Kehinde Rufai lati Ibadan North alaga Ibadan North Local Government kon awon na tele awon comrade Akeade Isiaka lati Southwest LG awon na tele are wa are omoba oye oye gile pe na oye Tunde Rashid awon ambi edakun ati gbo pe igbalejo alejo te si gba amoye ti o ti be jade sodo egbe yin ni pinle Oyo iyun engineer Aderemi Abbas Oseni oni abayin lalejo nile egbe yin lo di njo ni Ibadan inu won si don won tun lori ofe ati da yin leko gege bi ipo ti ropo ye ki gbogbo megbe kokan dole lori ko to di pe won a nkan meta le gbe si won waju olorun ni won se kan be 50 million naira are pe ba je pe ba ri engineer honorable Aderemi Abbas Oseni bo le se dupe
2: arpa do olorun mo de dupe odo olorun pelu iba wa lalejo ti engineer Aderemi Abbas Oseni ti an wa lundi 28 osu keji won n ba ya won megbe mi wo won ba wa ki wa ni Oyo South Senatorial District to je joba bile mesan Ibadan bi mefa Iparapa meta olorun ni ko ba wa daada mo de dupe odo olorun fun inawo nara ati maran oluye biye ti an fun wa tori won ba ni soro ni ntopo won so ba se je fun wa mo de fun ni maran ba do se ma tesi waju ni ti pe ta ba gba won to le ma fun ni maran yo nla la fun won so adupe do won won wa ki wa won ran megbe mi ni won si dun won ni kini mo fe bi n te so le kan ba gbe nkan meta si waju won mo fe parliament iru ti an se fun bi bi dokin yen ti o gbalẹ gboko gbodo be la si feran lowo wo ati eyawo sugbon nu meteta won ni awon se kan bayi sugbon sa ni yoku pa won o se
0: bene
2: pelu ogun olorun be na won si promise wa pe o fa ni 15 million naira pelu anu olorun jo keji lateral lati laaro jo keji
0: laaro jo keji lateral lati
2: tora gba pe ro ni opolopo gba pe ro ni
0: e koko e gbagbo pe running
2: ile ofe se le ri won fa kasi ati ni ijoba to gbese fun wa o won se orisirisi pe ti won fa lo kasi
0: to baun
2: harmony ro ni sugbon gbo dara ko ti mora lati gbaun bi mi na se pe gbo aye na pe mo ti ri o
0: pe ti ri o e ma bo
2: so wo yi won fun wa lati pe ko general fa won megbe mi ke se pe won ya wa o won bun wa ni ni local government mesesan
0: mesesan
2: ke wa se mo an fa se ko so fun gbogbo megbe mi
0: okay
2: ke se gbogbo aran so yo state won fun o toro owo ti fe ma dahun sile
0: o tin dahun sile
2: awon local government ti okan awon megbe won tin da won lamu
0: pe
2: owo te gba ta won da so ijoba bile Oyo South nikan ni
0: adeja Oyo South senatorial district ijoba bile mesesan mefa Ibadan meta ni Barapa
2: ni won wa ki wa o awon e na won si fun ni owo ti wa fun ke se gbogbo Oyo state o so mo fo lolorun be lon pe egbe wo ni daru
0: amen
2: o de nu ba tin gbogbo yi me dogment ti se e lo mi se ro be mi nkan mo gba ni sugbon loju ese ti fun lowo na ni mo ti gbogbo awon egbe mi jo local government ara won nikan ni bi mesesan bo ni se pin wi sodo yin mo ti pin sodo gbogbo won
0: e ti pin sodo ijoba bile mesesan e de monitor won
2: ti mu dele gban
0: to owo dodo awon ito ye ko de
2: gbogbo local government mesesan mo pin wo yen fun ana ti mu lo sodo branch chairman ire to joko ni sin branch ogun ni nbela bere
0: branch ogun ni nbe ni joba abile iyen ni south south east ni kan ni o branch ogun
2: 21
0: ni
2: nbela be won nikan
0: so owo ta na gba to de local government won ni sin awon tun wa pin sona 21
2: won ti pin mo ti pin nbe na
0: e ma gbo bowo si to bi to ni go ba mo ya won yen to wo
2: won sa kele bayi sugba o lagbara sugba fodo lo tori pe o megbe mi dagba soke ni wahala mi lati ba ti mo jori ipo pe mo ma nfa ni iwa emi lati renu oro do awon megbe
0: eyin na ti lenu oro
2: lodo awon megbe
0: lodo awon megbe
2: ati ma ngba ni ko kari gbogbo awon to ku
0: ko kari awon to ku
2: to ku binu lowo are wo mi ran
0: awon to ku binu lowo pe inu 31 bo ni o se kan mesan
2: 33 ni
0: 33 jare bo ni o se je ke mesan ni o kan
2: sugbon tan wi yi
0: a
2: le pe o se danu
0: hmm
2: ibi to ti ni eyan to ti need eyan si
0: hmm
2: in lo se si
0: hmm
2: o le follow up mi
0: hmm
2: so mesan na la se ko kale fun
0: mesan na le se ko kale
2: duro ti gbagbagba
0: e de duro ti won gbagbagba
2: olorun yo renrin gbeyin
0: bawo ba ki fun ni ama ki fawo pe won renrin gbeyin lori nti won fe are egbe NUT Nigerian Union of Tailor awon ni won so be won na dupe o lowo eni o sa won lori won wa leyin omo egbe yoku e dako e mo binu eropo eyin na mo o baba ta ba won gbogbo ijoba bile mesesan egbe Nigerian Union of Tailor won o to bi melo te ba foju to be gbe data dani bayi ni baba di branch 21 ni local government kan hmm
2: ase oko akere ase ro 19000
0: 19000 me gbe ni ijoba bile me se esan
2: me
0: se esan ah e le gbe gegele o tans ke le mo o
2: mo
0: wo
2: oje be se san obitibiti la gbe ni
0: awon obitibiti la won gba
2: sugba po oro wo mi ayoku
0: nayo
2: ko tin olorun to sugba se be
0: ko te won olorun to sugba se be pe oda bo ba je ke mi ba ni pade egbe o bo ba je ke mi ras lo ba ka o bo ba je popo fu le fi kun o bo je biscuit le fi le e je ko mo egbe na o te ri nkan gan gbe senu
2: ko lojin na o
0: ko lojin na ke ma di eru ni an lori
2: pe nisin won to lo ma ba won pe asese fun ni
0: asese fun ni nkan ma po oro wo mi le fun won se eyin ijoba abile to ku yika tibu atoro ipinle oyo labe abrada Nigerian Union of Tailor won ni to awon joga government to ku yen o ma po oro wo mi ni o ko mo di ko mo egbe mi kan lo dule olorun ko egbo won ni fun yin tao tao tao tao tao tao tao tao tao la wari kankan adupe lowo olorun yoba wa ni eni aba ma se lo aba se lore mi ma ma dupe mo ni ope olore adaada tan inu meta owo te kan a se nigbagbo meji oko wole la gbara olorun e de fi nda en to se ore fun yin loju pe gbagbagba nle duro ti won laaro losan lale
2: emi ti mo se gba se gan oduro gbogbo ta ko se san ati barapa ti gbe ni ngode
0: ile de e ti bere re
2: pelu
0: ogo olohun
2: gbogbo e la deliver
0: e deliver ara adupe e ti lori ofe ati gbogbo ayi tori mo fi nle yin ki awon megbe yin o je agbadun mo fi nle yin ki peto are mo wa o ke wa salaye die o ko le han si gbogbo won o pe nto te wa lowo apin o awon te se pe fun to alaga southeast e soju awon alaga to ku are re legbe yin boye wa paro tabe ni paro se nda re som se be lo se kan le dodo yin all the 9 local government chairman te tun lawon branch eni ni 21 lo wa lo nda ati yin mo ngbo yin sir
3: aki oludare to wa e ku gbogba
0: yes sir
3: yo mo rorun lati se
0: amen
3: o de ki are mi are ti ati ni iru e ijo da ti ni are to ni akuyawo to ni ife awo mo egbe re lokan olomo jo baje fun
0: amen
3: ni oruko ti temi na mo soju gbogbo awon local government mesesun local government mefa mbadan meta ni barapo ti oga wa Remi Osin tan ba le si wadi pe ewo ni gbogbo ko si gbogbo wa lowo se kini o lode gbogbo awon alaga na na wa se dada mo se kini o lode le bo ibi kan to fe pa case wa si ni pe omo egbe ti so omo egbe dara dara ti ki wa ti o ba wa se o le mo po kiki wa nisin o pe won gbowo mo fohun kan ba wa bi pejo lo ti de pade o ijo lo ti
0: eyin e to wa gbe sori gege pe soju lowo omo egbe ni o
3: ni o
0: eja wo bo se wa si idawo ta ma da fun dagba soke egbe eja wo bo se da si ko mo je pe tele gan se ku se ye ni ko se le ko seta o wa gbo pe afani denis
3: o wa fe wa
0: lo na ba wa ko wa kan lo wa gbo tiktok lo pe a kini o re o wa afani carbon nada
3: eni to si fun alowo o fi a o bun wa ni o dada wa ni ka wa na si tin fe a wa lo fun eni ti ko so kuse ye a mo bi ti o se
0: e ti je pe se kuse eni se nu egbe tele a wa mo bi ti o lo
3: sugbe tin wa to de ni branch won gba nkan
0: won gba nkan
3: branch kokan na won tu ri nkan se se ka won local government na won tu ri dada se nbe ni pe nti honorable wa fe ko wo won se o se won wa feran won lowo lowo bayi ninu egbe aran so lọpọlọ ọba ẹyin wọn la se kini
0: lẹwa
3: wa awa lo ko temi na afa usman said arike osola ti mo jala gabara south local government ati local government mi o ati mese esan to ku ki oga wa fọkan bale awa leyin are ayin ta re bayi so pe ka se bayi in la ma se
0: to ko to gba yonda yin egba mi eyin na e ma wule dide e won osuman yin ba na ni e je won osuman yin ba e ba nta ri kini sonodo won die ehn oye yin na e bere ti o ko ti yin
4: amunidara fun wa oruko mi ni araji rufai kende lati ibadan north local government
0: eyin lalaga gbogbo egbe amunidara nbe
4: state esco le
0: ni state esco ni yin o ti edaba state esco lati ibadan north local government se nta are so ti alaga ti south east fegbe nut nigerian union of tailor ti won wi se be ni
4: bo se ri ni won se so yen afi ti mo ba to sa fikun lo
0: awa no to pepe bi den wi o
4: gbogbo lori gbogbo platform te lo lati fi si pe are o wa lori program la re atun wa so si be pe te ba faye le lati pe kawon eyan o pe wole kawon eyan pe ka fi jaro wa
0: oda e je won ojo opo e je won ojo opo e je won ojo opo e je won ojo opo a si ni bi seju bi 5 si 6 si oda eyin te ba je ni joba abile mese san te je egbe amunidara te fe so be ko ben ni o ehn o ko re bo so bu re wa ka ri pe daju ojulogun omo egbe ni o atagbegbe 0912370 8675 0912370 8675 to ba ti so omo egbe ma wule pe o hello
5: hello sir
0: erama
5: yes sir kin e pe to
0: oruko yin ni bo le tin pe
5: bamidele bose
0: bamidele ruwa lati lu eruwa
5: bẹẹni
0: sara awon omo egbe so sara awon omo egbe amunidara ni yin
5: bẹẹni amunidara ni mi
0: mo la dubo
5: awa ninu awon to wa sibadan nigba yen te ba se program papo
0: okay
5: ti honorable re mi o se ni fun wa lo
0: okay
5: oluwa ma sagbara won do tun o
0: se
5: ki are wa o e se ku
0: se owo yen de owo yen deru wa
5: O deruwa o. Asifi, awa na gba to ko bo asura mineral bi o se to se kan sugba sa ododo wa.
0: Ododo yin. Adupe lowo Olorun. Eja we lomi ta fe munu. Awa na wa atopa se re. Gbogbo egbe ti abari to lo se lu dodo won. Tori ta fe ka je ni pe anfani to ba wonu egbe kan ko kari gbogbo omo egbe. Ko kan ma joko timba sodo awon kan. Hello.
6: Hello
0: sa oruko yin bo le tin pe
6: oruko mi ni Ridwan lati academy
0: se ara omo egbe amunidara leyin na
6: agbara olohun
0: ni south east to egbon are wa nbi eja e so pa are nparo
6: are o paro seri osokilu oro mi ni wi pe seri
0: ko ni kadi e ja fe ni kan lanfani si ojo ti lo e ja fe ni kan lanfani si ko mo po won ara fani won yo le hello sa
7: e karo
0: amunidara o
7: adara fun wa akueto
0: oluakueto re oruko yin mo le tin pe
7: oruko mi ni sharafa olakunle ojo ti mo je state school lati barapa central
0: e ja won eyan mo bi ti barapa central yen gangan wa
7: igbora
0: lati igbora igbora mo gbo yin
7: ko le mi ni Ibadan
0: be
7: ni gbogbo oro ti are so patapata bo se ri ni yan
0: bo se ri nu
7: egbe are so ni barapa central ibarapa north itapa aye te idere gangan gbogbo won lowo ti godo won patapata ti won se fu bo se
0: to ti bo je tun aye te igangan owo debe
7: o kan le gban bẹẹni ti gbogbo ẹgbẹ ṣe ń pòpáyọ tí wọn ń dúpẹ lọwọ engineer rẹ mi ò sí ni ẹ bá ń kí ààrẹ wa dúpẹ lọwọ wọn fún àkúnyáwó tí wọn ṣe ọlọ́run jẹ kẹ́mi wọn gùn pẹ̀lú àlàáfíà ara o amúnidára
0: adára fún gbogbo wa adára fún ẹ bá wulẹ̀ tẹ̀ mọ́ wulẹ̀ pé mọ́ owó délẹ̀ gbàgbàgbà
1: o dele gban e ba ngbo dele gbangban gban dele are kini parting words si yin ki to yonda yin
2: mo dupa do olohun pe awa loni okeyin ti eje tegba olalejo na ese ku se wa
1: lo wa seun to adupe
2: e fi kun e dakun
1: ah iseju kan na lo ku
2: odun ara so nbo lo na
1: ehn
2: fa se
1: ada
2: gbogbo eyan megbe mi so ti de tosi
1: ada
2: e ma mo rale olobun lasi
1: ami ami ami e je ma dagbele lori eto e dakun e ba so fa laji mu ridun adegoke o awon egbe monogram embroidery and design awon egbe yen na won yo mi lenu pe kan dakun o awon na nbe mi nipinle oyo e pe ojo opo te pe mi si ni 08032954191 08032954191 e ja pade laje lori eto yi to wo mo ki wa o e ku se
8: laje lu wa fe

gbogbo eyin te ba ngbo wa ka akiri gbogbo bi te tin gbo wa lokere ni nile de Nigeria ni gbogbo eyin te nbe ka akiri awon orile ede ni je ma ki pe ku dede asiko yi oni ti se ojo keji dinogun ninu osu ene kejo odun 2026 bengela to lai wolanki ikani ten be na ni ikani le se radio lagelu fm 96.7 le ta be ni ile fofun bala ofelele nile badan awon ade osun adeyeye awon bele ka se dupe lowo olohun ka dupe lowo ala awon alase ile ise yi bengela to lai wolanki

lama bubu wa lama pe nti ba nsin gba ko lowo lowo ngbe bi te tin gbo mi ora shije kan be ele tin mo wa fun yin omo iya afena nbe.

0: kaabo pada latujo ja ma se binu oya e je nka awon kan ti awon eyan fi sibe sori Facebook wa je ma kale yoko kan Oluwa fi Oluwa nife si mi Esther Oni ma je ki yawo iku ki baba yi gbe lo si ile iwosan ki won si lo se test fun Oni ki doctor ko cancel won Ima fuji Peter mo ni eko atuto Samuel Damilare one of my own thoughts ni wipe There is no how ti iyawo yi o ni mo e kan lo si ile iwosan ba lo sile iwosan aseri le bo anti mi olu ti 6 footer won ni kilode tawon eyan so wipe ki won mo so ki won mo so ore je nse bayi o ti ba n pick ko lati sale hello e ba n soro soke
1: Ibu bayi kagana le basi lati ti ti won yo je bi orukoyin ba mi to
0: Oda mo ti gboyin ma ami eshun

0: abi
1: so wa da ni
0: airorun sun
1: ara tita
0: so agun sagun
1: ke yan me dagba pupo ko ma re koge koge
0: ke yan ma le gba pa tese
1: ki won ma gbe yan sega
0: kore ma oye
1: ki nkan ma rin ninu ara
0: ogbe nu
1: ifunpa giga
0: iseto
1: katalese won ma kan yan gogo
0: ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo
1: ke yan ma ru ma gbe
0: opo lo ti lorisirisi ogun
1: sugbe ti oro na abayo
0: ona abayo ti wa bayi o
1: kan si le se toni toni aba etkia
0: kokoro nu eje
1: ora nu eje
0: paja paja ya ji jaje jeli
1: aile mi dada idakole ko ma kunre ma le se dede
0: ara ma gbe pe pe pe
1: aro ma legun
0: igbese kan ma nke ani pataki
1: kata de gbe gbese ni kiakia
0: kedo wa
1: la parapa ni gbadun aye
0: ose ni tin be laye ti oni tin dalamu
1: ero gba lo le nbe faye o
0: lati ma bi arun sapa ma si
1: kan si toni toni aba etkia
0: egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan
1: e ka le ise
0: mu joyin lola complete
1: iworo di badan
0: telephone 08033715988 08033715988
1: enta tajua le lama toni toni
2: Evangelist Kayode Adeosun Vision. Yóò tún tẹ́ pẹ́pẹ́ ìyẹn lọ́dọọdún ẹ̀yẹn lọ́jọ́ Sunday.

0: ma de lojoba e le ma de lojoba e sonwo na so se ba ti sonwo yen to ba seku e ma balance e ti oko ba ti de oni o sa sonwo won 17.8 ni o san sinu asun first bank account ele to je ti ile ise re the Lux Global Concept Limited lo san sibe oni kaka ki adewale ki o gbe oko wa oni ati oko ati owo amori nkan kan aran mo lakara akara won ti saju omo dele ta lo wa lo rakara o na ni ibere ohun ile ti royin ibere oni la ojo kini ose kini ose kini ose keta oko de na le ba o pe se pe ohun ti ko ba e ba to ya adewale o gbe call re mo oni ni o ba lo si ojo ajo ile to ngogun ti iwa jebanu oni be na ni won ti to kunpin adewale oni owo ba adewale o oni ejo ohun na na gbe ni won gbe lo si ile ejo na nigba to wan ka awon session si adewale leti pe wo adewale ati ile ise re the Lux Global Concept Limited e o to ni egba arakunrin ni oju te se ngbo owo toto 7 million oni lo ba ni ara awon ojebi o ah o ojebi bo wa ni ona ba ni kokko jona kokko fun awon lanfani ka awon lo ka awon pada tori pe ohun ojebi esun ti won fi kan yin oni be le n to wa je ko ngbenu so fun ti ajo EFCC n to je Sanusi Gimbalashi na lo wa roli ejoba ipe ki won fun awon ni anfani ki awon ko fi arakunrin ohun kan fi si ogba tun ni se tun ni rona tori pe awon la anfani lati sise iwadi ta won si je awon ise iwadi ta won ba seun ati idi to fi so pe ohun oje bi ki won lo so soro po tori awon si pada wa si ile ejo
1: to eje tun lo si ipinle Adamawa won ni ile ise olopa ohun na ni won lo si buba awon omo ti o gboran awon omo janduku ni ona orisirisi ni pele Adamawa ni ilu Yola lohun won ni bi awon afurasi mokan din ni 29 won ni owo te ni tibutoro bi ti won ti ko awon eyan yi o won ni nigbati sikun ile owo sikun ile ise olopa te won ni ilu Yola lohun gege bi eni ti se agberunso se so yin ASP Grace Sanda o se lalaye latenu eni ti se alamojuto ile ise olopa ipinle na Kabiru Umar Razan wi pe itani lolobo ohun na ni awon olopa gbo ti won fi nlo kaakiri gbogbo bi ti awon eni yi fi se buwa ngba won de ibi ti won ti n ko awon eyan yin kokan won ni won ba ugbo won ba ogun kan ti won pe ni tramadol won ba won mi to je pe won di won ni basi ni to funfun ninu ora ati ninu iwe ti won ko won si ke kaluku nfa lowo lowo ngba ti awon olopa o fi debe won ni mi won ni bo mi won ba awon lighter nbe won ba igo won ba won ohun ija ti won fi mo nbara won ja ti wahala bade won ni awon egbogi lorisirisi ti ko loruko to je pe agbele ro ni funra won won ni won ba awon ike ti won fi nse awon ogun yi won ba lowo won gege bi won si so wọ́n ní àwọn mọ́kànkàn dín ní ọgbọ̀n èyí tí ọwọ́ tẹ ọ̀hún náà òun ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí lórí wọn tí kálukú sì ti ń sọ ohun tó ń fi ìkọ̀ọ̀kan àwọn tí wọ́n bá lọ́wọ́ rẹ̀ ti ń fi ṣe fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ní ibẹ̀ náà ni wọ́n gbà déwájú ilé-ẹjọ́.

akin ka bo pada lati eka ipolowo ja gudugbe lago mejila ona lo se nte waju ni ikoni ti lage lo fm 96.7 iroyin eleyi na lo je pe iroyin iwe iroyin ti guardian ona ni won ko iroyin eleijo eleyi ti won se nse lalaye sita bayi pe ogun logo awon alagbata awon ti won ta oti eleyi to je ti o nbe ninu awon ora mambe mambe ati awon ike rogodo ile ti won pe ni 23L ati sachet alcoholic beverage o na ni won ti bo sita bayi

0: o ni agbara o
1: kini nje be
0: o ni agbara o
1: ere mo ko
0: he
1: sugbon ko si ko ye ko nira fun obirin mo ti oko je arinrin ajo ti awa dede pe iya kan o o tari omo kan si ile odo re o pe to omo yi o omo re ni oju we pe nigba ti an fi wa npota
0: iya ti e
1: ni omo benin ti an pa
0: o ni won pe o ni won pe meri
1: eh pe ngba ri meri njo si
0: mm
1: meri ti mo din dodo oni yerin fun
0: ah okun ku le je npota ogun o le jeun ku
1: zini ere ojo si sa
0: sa
1: eh
0: se di dodo se wa di bi elerede
1: gbe an ku oni
0: ah
1: eh ibe ntan
0: ah
1: ke emi o to mo ko le jo si nla abi oyo
0: eh
1: olohun si se ngbe mi no ri kan mo pe to ki mo re le wo loju ona wa wa papo lato je mo wa gbo pe aworan won gan mori eyan wa nsa live mi any ah ilu badan na wa e sa jo so kale ni worodu beat sane leta bayi lo popular
0: e jo fe jo te
1: e bere re na ba tari omo si
0: na tari omo si wo
1: omo de na re ni o se ti gbo lagbo lagbo
0: yee lo si da le ri tanu aye
1: lo de pe bi
0: mi wa lokan
1: kini
0: toga state lo be
1: iwo na si ti ri pe nti amude omo ko re
0: ko si dali
1: ko so gbon te fe da si e ma wu le ja egba
0: oga
1: omo mi boya dide re
0: ni o ko lade
1: ni o ko lade ori e pe ah sori nte mi fi ma dupe lowo olodun
0: pe o ni dupe ke
1: o ni
0: dupe ke
1: ke wa mo
0: ope gidi
1: iru odo ti a ba ai omo wa isuta
0: beni gbogbo odun to si wa suta yen kiri aye ko
1: en lori mi ti wa
0: ka
1: o dide to dei o korede ni o pe nkan lade legan o korede nu
0: o ti da
1: abi toro kan ti in je lohun
0: so e te mi fe so fun yin ni wipe eyin temi te je iyawo ile e dira o
1: bi ti ona wo wa
0: ko ye yin idira ti mo fe ke dira ni pe ke dira dokan
1: okay
0: pe igba yowu teyan reti lori sirisi le sele o
1: be ni
0: latodo awon eyan wa o
1: yo layo
0: hey
1: bo ri omo ba wole
0: tori pe o o ti da be ni o tori pe gba na le nkan mi ni o fe yiti
1: iyan oda olomo je ki riru e laye
0: ni o so pe nkan se ohun
1: mi mi ki o to ma ko ma ti iyawo wole ikala won kunrin be be ni ko siku ti o pagba ta ni ba po lori e nbe ti e je ki obin tin be lode re to je ya awon omo olorire yen yo ma awon omo to ku ki lo de
0: o da se iru eyin to je pe
1: isonu ni fun
0: so tabi ki so
1: je ki so pe
0: iru awon eyan yin mi ma do iru awon eyan yin mi to je pe won ha omo ga ti won de mo gan pe o awon so si fe si bi o awon de he
1: okay
0: ko de mo
1: so mo pe iyen o kan gbon le lare
0: o ro eni eleni
1: se lo ni kan gbon
0: o n gbon gidi
1: ni kan gbon o se se ko mo
0: bo se rin lara re gbon
1: sugbon ti fi se awon kan
0: bo se rin lara re gbon
1: afi oyo
0: bo se rin lara re gbon
1: o tun le yi bayi ni
0: bo se ti omo n jabo bo se ti omo n jabo
1: bo se omo ko lara kan
0: ah
1: wallahi pe loro dance so wari eyin eyan le gbe omo wole
0: pa se bo se
1: olomo ti eje eyin mi oni baje ngba ma lo 150 gan
0: amen amen
1: laye gbogbo eyeju eleyi to ba wa nta ka sajo ka si ko wole
0: e sajo
1: eh abeke ore o eh ko ye mi o emi go ti eranti sugbon gba ti ya re wa pe to de to pe
0: ohun ni maria
1: eh
0: pe ohun ni maria
1: eh maria ajo si o
0: to mo ndi ta fun won
1: o ipota o
0: ah
1: igbe oni yeri lo je eranti
0: kai ke
1: ah
0: o to ni
1: mo lo pota njo si lo to Oye mo bios me fa me fa la mo lu ka to wale.
0: Beni.
1: Ki ni ti ti o.
0: E fe gba yin yawo le, e ma je ki enikan ko giragira wa ba yin o.
1: E gba fo Olorun to bo ba se sele.
0: Awon eyan wa yi.
1: Kan wa fe mi loni.
0: awon eyan wa yi
1: ma meke te wo gba ni eh ki lo ko ti an so mi to tin bo na mo be bi ni sin ko le ko
0: ki
1: lo ko re
0: jo tori olomo be to je bi ta wa yi o
1: ki lo
0: sele oruko bo ko le so kankan bi ta wa yi
1: ko se ni so ki lori sara nta
0: o sele je pe nigba ti mo wole
1: o mo wole
0: o sele je pe nigba ti mo wole lo mu omo se gbadun
1: eh
0: ile baba aye wo ni ah awon ele gan le wule so pe eni ta fe mi tele
1: emi o ti e mo ile yi gan won mo ko wa nta kamele ka tete gbe yi to ku
0: so to ku
1: ah le so
0: te gbo
1: emi gan o mo
0: eyin eyan mi se gbo le
1: eh
0: awon eyan yi awon eyan yi ah won e se eyan lasan ida ti olorun ba da won ida re ni
1: ori ire le yi
0: beni
1: eh so di won ba di aya re
0: o ti ye wa
1: ko ya pe o gbe le mi
0: je ka ki gbogbo le
1: o lo re ba
0: je ka ki gbogbo le
1: eh
0: je ka ki gbogbo le
1: ya baba e ko da re lato de yi
0: je ka ki gbogbo le
1: eh pe si soro yen
0: ko le si bayi ni
1: antun yara ti
0: awe bo
1: awon yen se fun
0: o li e
1: kini ti se o bayi gan yara awon yen
0: eni eleje gbo ko ni wo lara awon eni eleni ke za eni ka
1: be eru e wo yara lo
0: be eru e
1: yara o kan ti mo nawo si ona para sirasi
0: kele ma se ma san yin dinu
1: beru wo be
0: ore ma nbe
1: pe
0: ka se so pe be na
1: beru wo be yen ko wo se ti mo mi yin se lowo
0: se beru wo be lo fun so
1: ko re mo yen ju se yoku lo fun mo mi
0: anu elomi mo se
1: o jo ko fe ro amala
0: o ro o te ba gan
1: o me si ma amala ro de bi pe
0: se lo ni na tori
1: o mo ro mo la fun mo mi
0: Hey, hello, Masasanu.
1: Mo gbo mo mi wa lati ta oko ni.
0: Ah,
1: omo mi.
0: Eh.
1: Mo si mo pe mo labijo.
0: Babo lomo. Mo si mo ko tu feran omo.
1: Eh.
0: Ke sa mo se yin yin yin si Olorun. Mo tan re je. Mhm. Eyin temi. Aki. E kabo. E kabo sori eto ta npe ni kilari gbo ni kan ni lagelu 96.7 FM.
1: Inu mi odo.
0: Okay, gajoke. Mm.
1: Yo fori oro yen ko.
0: Eyin temi te ja obirin akegbe mi ninu ile. Mm. E mo fi gbogbo taratara duro. Awon eyan wa won le time o ko ye yin. Olorun ba ko ni je ki wahala la bi ko sele sa wa. Olorun yo ba wa toju awon omo ti wa.
1: Ami e koko adura lo se yen.
0: Yo si tun ba toju gbogbo awon omo to ja omo ojulowo.
1: Ami ati ko so omo kan ti o ja ye deru o. Gbo lomo.
0: Temi na tan ma ko wa nule yin to aye pe tejumola ni nko
1: tejumola
0: te aza ko wa
1: o mo pa wo ni lo DNA nule wa kete kete bayi ni
0: o ti han
1: o ba ti yo lo kan
0: la o ti gbe ka mo bayi
1: pe o ti ko la jibola won mo pe ah obirin mo ti e lohun ah jibola mo ro pe nbo
0: e wo loruko lawon bo ga agba loruko ba Adebayo Muritala Akande loruko awon si won je loga loga ni kan ibi ta wa wa yi ti won moju to wa tolorun oba to si npe ki won ma ri wa dari loruko titi layo akishola
1: capito
0: emi fola shadi ajala te mo si abeke emi ese ku wole ku emi njeje temi le mi lo mo ki yin pe ka bo sori eto ki la ri gbo an fi asiko yi ki gbogbo awon ti won je olojo bi jake jado agbaye wi pe e ku orire ori kadun yin ele to ko lorin lagbara lowo Olorun oba odun ayo ona ni odun eleyi ni o je fun yin la se edumare inu yin o dun okan yin o bale oro yin o gbo lagbara lowo Olorun oba akiyin o e kabo sori eto kilari gbo le kan si
1: to oluwa sina alayo ogun ede ofo ma le so fa loruko temi nje mu kiyin si gbogbo aye te tin lanfani ati ma gbo ikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke ni afin funfun ti oba Adebayo Akande alagbala oke n ta wa kale se felele nile badan etun ja jorin ba se jorin loni ase lowo Olorun eto yi ko tun ni lo lai je pari ogbon gidi kan
0: be ni o
1: ko ninu e be se wa nwo wa te n gbo wa e bo sori Facebook bayi e ba wa share live video yi lagelu FM 96.7 ni kan yun sawari nbe be se nwo ni kan e ba wa pin e share logun logun logbon logbon e fi eroyin sowo si wa bi kilari gbo tosan yi bi se lo wa lai mo fe so fun pe kilari gbo tosan yi e gbo
0: ah
1: won gbo do ro yin e fun
0: e ma yin soke
1: e ba n se ise
0: eyin radio yin soke la la la
1: e je radio yen wa legbe
0: yes,
1: ta ke gbe yin te n se yen wa sibi tito si radio yen
0: be ni ke ma foro
1: to ba denu oja le wa e ma fi awon phone ti o nilo piece yen e ma fi gbo e fi si abe gele yin ki so si re o le ra mo
0: akara ma wole were were
1: e ba wa le lo ear piece
0: gbogbo wa ma keko le ni gan ni o e ko la ma ko le mi o wa lagbara gan
1: ke ma ge lo kan le je bina ah wa lo dale iru
0: emi
1: pe ileyi to ba to lo ma fi did that emi to je pe be mi so yan ra je oniwa tutu bi adaba
0: adaba
1: ni
0: o se fi adaba mi mo
1: obin to na je oniwa tutu ti mi ni ni si wahala kankan nu le
0: ah
1: mo mi o ma bi ti mo ti ri sokoro atawere alabela han
0: ejo nigba ta ba fe run yan larun ki labenu ti won so pe ba won se wa oniwa tutu la won bi adaba tan ra nlo looto sugbon ti awon arun ki kan wa labe eyin oriru yen ri ti emi a fe bo awon ina abele ti eyan gan ma fi te eyan kan lara to de ma ma se bi pe adaba lohun oni wa tutu
1: eh le binu ko me
0: nibo na ti run yin larun ki se lodo ti e awon mo mi ma ni
1: awon mo yen lo tin je la
0: awon mo mi ma ni mi o le fi won sile to lemi mo ko won wa bi
1: ni enu opuro iseje
0: o se emi mo nkan temi nse o ya jare dolapo lo taja eje ko mu ise kan bi meji je a wa pada wa sojude ki la ri gbogan e wa sese mo nkan ta ri gbo amo riri yin pe feran wa
2: amene mo mi na tu amama orire
3: Assalamu alaikum fun gbogbo musulmi ododo tin je ran lati lo si Hajj 2027 itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu nkan damba suno Hajj Umrah service won tin se eto umrah olososu umrah December umrah Ramadan 2027 ni sanje die ile se nkan damba suno Hajj Umrah service ti piyama ibugbe to sumo Masjid al-Haram Makkah ati Madina onje ile wa Siara ofe onigbadegba pe baba ileise mukaddam basuna haja umrah service rin ajo itosuna ati ise to dara lase lati ibere ti de ipari ise rin ajo yin e yara wa foruko sile si shop number 1 oloya shopping complex ojabode nilu ibadan e pe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 mukaddam basuna haja umrah service fun igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi
4: Orule itu tin jo.
5: To ba je to orule to lalupe tabi to se fokotan oruko ile ise kan to gbonje fe gbagbawo bo to to ban besun loye the great aluminum roofing product ni mo pe ri. Oh yes, the great aluminum roofing product, your number one choice for homes, shops, factories, and every building. We are available anywhere across Nigeria, bringing you trusted quality. Shube shola o, eyago fun awon ayederu orule to pera won ni the great aluminum roofing. Bada, ojuluwo lawon orule wa. Check for authenticity, a scratch pin to verify your product, the DG name boldly printed at the back and branded by the ropes on every bundle. No fakes, no compromise, only the best for your building. Ile ibere yo fakoyo pelu abo to daju iyen pelu orule DG aluminium ti yo mu pe torin. DG aluminium roofing product, the real strength you can trust.
6: I see the money coming.
7: Eighth month of the year don't land one month and now the month of plenty
8: money.
7: Yes, let this August be your season of harvest for cash year. Season where you go pack money tire left, right, center. Money go the entire your hand. You go the one that say what thing happen. Daily payment day, steady weekly cash pot. Everything on point.

0: méje.
1: Hallelujah.
2: Ayagbo
3: ayato yase fire no male ma binu siwa jagumale ma binu siwa.

0: Ifunmi Norma ajo wa lori stage ni UK ni Ijeta nibi to ti lo sere
1: awon tori yen so sugbon awon kan ne paka lo ba lo tori won o do
0: mo lori
1: won o to mo nilu won ninu a paka to le
0: Ifunmi Norma lo wa lori stage ni UK ni Ijeta
1: bo eru speaker ni
0: emi to ba wo video ye video kan wa biba emi wa legbe Ifunmi Norma mo sawo nigba ti mo sawo tan mo tun lulu gba ti mo lulu tan mo tun gberin
1: ni a fi pe manager ti lulu ti ko wo aro wo 1000 o
0: e 1000 kan na UK
1: dollar
0: ni
1: na mo
0: sorry pounds ni
1: europe nkan bo ni ti na
0: naira ni
1: ewo le aji to ko yin fi jade
0: emi ejiwo
1: mo le charo wo te ko jade la
0: owo si ati fun mi ni
1: ko yin fun mi na
0: eh on send wo si mi
1: abi
0: mo pe awon band boys a man gba share ta ba ti pari ere
1: bo lo se ro lorun lati ma ji owo lori
0: alo jiwo lorin
1: no won kon kan sale bi o ti lo
0: se won le mi moji
1: no gbogbo owo
0: to je ki atori bodunrin pe to wo yawo e ba din lori stage kini bo lo
1: problem
0: so lalafia bayi so gbadun
1: no
0: atori bodunrin wa nbe na ko le lo so ko ya mo jole segbe yawo
1: e to to nilu ni e ki lo mu ode bi olorin ti owo nja bo
0: ti won ni soro aye to nlagun de gimu se atori bodunrin abi yawo re Ifunmi Norma so fe josun e
1: messages lo jade se mi yali yali nbe nbe ti swe ibi to joko si ori embarrassment here.
0: You see messages or message?
1: No, don't talk to me like that. On lo soke.
0: Ya pelu oja.
1: La tara pe kemi o ma fi oyan gan pe eni ajo se to on
0: lo
1: o to je
0: ke o
1: fun me.
0: Ni o fi wa si se to ni gbogbo se to lo o. O sare lo papapa o.
1: E papapa to lo ba wo yara sale. Che ba je pe online ninu eni eyan nu eyan no e bilu lo sign fun ki lo so di manager ti sa owo
0: eh nigba ti o je pe owo yen flow
1: mo ko lo o ge omo benrin kan mo pe yawo customer officer ni
0: eh customer officer ki wa lo sele
1: no ki lo mu o lo
0: kene tu mo customer se customer officer se emi gbe moto ti o ni number kakiri
1: abi
0: o mo se customer officer ki ni problem
1: ti a roba le ni odi mo
0: ti
1: a roba
0: kilo je be
1: si oko re oja ora re won ka pade location ni kilo mu olo oge what is your problem
0: se ti aroba na ma npe
1: rara ti a lady ni babala bab odoju ti re
0: ti aroba
1: case to fi re re
0: ti a la lo
1: mama e ronu for 2 weeks ni
0: ti a la lo li di
1: ke re re this is

0: one on your road. Arebo Blocks bus stop. Opposite ITA Money Ibadan. Telephone 0707-118-1997. Tabi 0808-070-1243.
1: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
2: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun laku egbe abi ko mokunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are niyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la o kokofi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo.

0: ni to mo to le sele
1: gbogbo bi eda ati eyan gbe laye nu ewu ni
0: ele lo fi da ka sa ma se daada ka gba ye ile aye ka gbe ile aye se daada
1: ka gbe bi da to je pa ni dola
0: anything can happen nkan buruku ni ka ma gbadu ko ma sele si wa sugbon awon to sele si a fi yo won awon to sele si na won reti e o waye ni sugbon ka sa ma se daada a ki yin o pe atun ku orire pa atun bara wa pade igba ta wa lanfani ati je tete ta ta ni jejo nla wa fi lanfani ati pada wa nbi eyin na ta tete eyin na fi lanfani ati wa nbi te wa yin lati gbo awa adupe lowo yin o adupe lowo onile ati alejo adupe lowo gbogbo eyin ololufe re mi ati re mi
1: adegbo olon ga faye eyin grandma grandpa te mojo ayo te te invitation ayo tojo ayo yen to soju yin
0: to waye
1: ero ko me rayo mo e pada ro lojo bi to nyo pele to nsile anu atori ofe ni oba to pen kan ti ojo seyin yin e to len to pa so oto len to joko iru e ode ba yin aburo ojoko dipo yin egbon odipo yin aye yin o sofo se wa ni otope e kan le kun le elomi e wo tin sele e ri pe bi egbon yan mo je bi eruka won ni ma bi won fi bo okele ngba mi adabi okuta to wuwo ni eja teyin fowo la te so enu yen adabi irin ta gbe ti o che ri bi gbede gbogbo mi te mu te lolo garaga yen ko lo garaga nbo mi wine teyin wo yen bi pe ko won e kan ra e kan mu o selomi le se so de ro le oba ti ojo gbodi lo lara yin toto ola re latara la ola wala acha ila bibila ilesi
0: adupe akiyin ka son ni gbobi te tin lafa na ti ma gbo wa akiyin ka ro akiyin ku role akiyin ka le tori gbogbo bi te tin gbo wa lo yato sira won international radio station de lele gbogbo agbaye pata nothing gbo wa akiyin o abiola yali yali aka it is well
1: baba ni
0: ah bo se n derive to n derive to n derive to n derive to n wa ko olohun
1: igbo ni dona

0: gbogbo abiamo lo ma soro e ri e
1: Clash FM Media Academy. Nibe lawon eniyan tin fi gbagbo mi eko eto iroyin sori atamba gidigba soke tente ninu igbon safefe pelu ikose mose ati iwo mo luabi awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agala aye aye
2: eyin temi bawo ni o sewa ewa
3: Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se se fun wa lawon na se fun ra wa
4: Oruko temi ni Sarah Adedokun inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbon tarigi agbohun safefe
5: Baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so e kekere mi ni nla won mi
1: Se ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je ki fun o kukumo ninu nirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbenu yebeyebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won ko e bo se le di ogbon tarigi agbon safefe oya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile funfun balao felele ni lo ubadan ni won le ko si pe won sori ero ibanisoro
6: 0807112 4000 0807112 4000
1: Flash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omo loabi ninu ise igbon safefe safefe
7: Gaga gaga
8: Ganusi
7: gbogbo ya ni pele lodun ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni Ganusi Aba Mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yo lo tinu Ganusi paraba wo degbere to ngun fe ni tele tele Ganusi Aba Mixture ni ogbelura binu ko tinu ngun gudugudu ti sara gbogbo fe sise pe tori kerike ara nro ni lati joko dide fun ya wa dagirase on re sara die die nu ya sawari egbogi Ganusi Aba Mixture bo si fe dalabuku lodo lolufe re bo ba dere ale Ganusi Aba Mixture ni ogbelura eran re o si kan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye Ganusi Aba Mixture lagbade fun o to ba re ni 60 odun to tun gbo amade ni yawo tara re tun ta kutukutu irufe Ganusi Aba Mixture nlo gbelura Ganusi Aba Mixture o tu wa kaakiri le itaja ogun ati lagbe ni kari kari asun wa lagbata jake jado le Nigeria Ganusi Aba Mixture Faskeni Nigeria Enterprises lo se idojuko NNPC filling station legbe bridge Olonkemi Lagos Ibadan expressway Mbadan lo wa telephone 08081689617 08081689617 Ganusi lo karao takebe
8: gaga gaga
9: Ganusi
10: ola wala yemo
11: Baba, akorin lata aro ni. O ti su mi ibogan la nlo bole mu mi lo.
12: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e. O ya wo, onre, onre.
11: Takashi, pelu edegbeta naira, 500 naira lori Splash 105.5 FM. Pelu kodu e *347*1004*#. Lori Lagelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
13: Bodajide bodajide ki lo sele ki le nso loju orun yi se nlala ni abe nsiranran
11: mo sese ji ni o dabi eni wipe ala ni koda ala to dara ni mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo cashier wa la ojo gbe re wa si imuse pelu cashier iwo na le je olubori ninu osu kejo yi ma se je ki afani kokoja re o je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu cashier Bo ti je wo ojojumo be lu ma gbenu sowo cashpot osose like uno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun te lu cashier eni odun mejiji logun soke nikan lo le

0: transfer. Oh yeah, don't send here. Account number. Don't be one here. You need to detail to you fi pari. Mumba. I don't back with being medicine. Meta na kin toki amwe ya tu onfu alibu da da. Ain't that babu man yo? Ain't that babu man? Ah, hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Hello.
0: Ema kuro lesa baba she babu man.
1: Babu man.
0: Kini jam?
1: Walade ni.
0: Oh yeah. Eja joda si.
1: Gavari opo yemi lati ilu seyin ni o.
0: Ise yin o ro omo ebe di moko.
1: E mo se hun.
0: O ya mo ngbo yin.
1: Mo mu ibere eleke wa.
0: Ibere eleke wa.
1: E ni.
0: Ah.
1: Infinity ko o.
0: Infinity nbe, infinity nbe. Nbe o nbere yin. Ise ilu lo ba lo, o duro ti mi gbagbagba. Ibere eleke wa te mu yi. Won ni igbawo. Tabi akoko wo ni igba iwase.
1: Igba iwase.
0: Iwase. Mi so pe iwase.
1: Igba to ti lo seyin.
0: To lo seyin bo lo lo si.
1: Bi awon akoko kan to ti pe ni o ma pe ni igba iwase.
0: Iwase. Mo ni iwase.
1: Iwase na mo
0: ko. Ibere ke wa te munu. Ki se iwase. Ki se iwase. Ah?
1: Igba ti awon mo dudu ati won se ni tun mo igba iwase. So tun mo si pe igba to ti pe se yi.
0: Ni igba, igba. Mr. Gavari, ah, anti lo. Igba. Iwase.

0: 0912-370-8675. Number two will be going on here. Hello, hello, Ambe.
1: Hello.
0: Yes, sir. Yes, sir, Baba. Present, who caught him in on whom? Who caught him? Igba ti iwase kini iwase igba yen ni igba ti iwase igba ti wa wa to sese bere ti se wa sese bere
1: ko to di pe awaye ni je igba iwase o de pe wen daye ni je igba iwase
0: igba se n baye
1: ben sa ben ben e correct e correct
0: mo je mo to e ko la nko Eko la nko.
1: Yes sir. Eko eto.
0: Baba, se fe mu bere ti yin abi bo ni?
1: Eko fe mu bere keji.
0: Ibere le keji. Ibere keji le mu. Egbon. Won ni se mo pe abidi. Abidi wa.
1: Abidi wa, abidi wa.
0: E ma gbo. Mi o bere gbogbo. Abai gan.
1: Okay.
0: Egba ibere yin dada o. Ta ba fe ka A B D A E F ori F le ti duro. E wa gbo A. E daruko adugbo meta lati A B D A E fi e ma gbo adugbo meta to bere pelu letter kokan iru anisin e ma gbo a atipe
1: oyi ni
0: atipe
1: e je nda ko e
0: meta ti dide fi
1: alatia
0: eni
1: alalibosa
0: eji
1: arimo
0: o di meta e ti yanju aba
1: B.
0: B.
1: B. B. B. B.
0: O de ni?

0: Abeta
1: Sound. Ẹ wà kú rọ lẹ sẹ bu mọ. Ah, o tun lo. Hello.
2: Hello,
1: ẹ ka san. Ma.
2: Ojara abile so belo lati labo.
1: Labo. Abileko belo lati labo.
2: Ben.
1: Ma mi se bu mọ.
2: Bu mọ e je nki yan ji.
1: O ya, ibere keji en be nle.
2: Ibere keji.
1: Ti nbe nle eh.
2: O ya, se ti adugbo.
1: Eh.
2: O ya, a apete.
1: Eni.
2: Ageni.
1: Eji.
2: Amuloko.
1: O di meta, a ti pe.
2: Bodiga.
1: Mhm.
2: Boluwaji.
1: Mhm.
2: Beyerun pa.
1: O ya di.
2: Di. Dandaru.
1: Mhm.
2: Eh. Di Dandaru.
1: Mm.
2: Dandaru.
1: Mm. Mm. Olorun.
2: Ti mo si wa mo o.
1: E si mo tele.
2: Dandaru.
1: Somo yin kan wa nbe ni mo. Iya ti nda yun lo e ti so pe down re
2: e je ki ni mi
1: ah
2: ori mi o ti
1: ah on gbianju seyin a ma se down ni eyan ba wa ni bi danwo ba tin go wa so fun oluko pe e dakun e ba npaaro beere te bi mi mo ti bi won tele pe se won mu ti won ni abi won o down to wa nle won si ni to wa nle la won fe down. Hello. Hello.
3: Hello. Yes.
1: Eku role o.
3: Eku to.
1: Yes sir.
3: La je lo ni baje.
1: Ami o, ami o.
3: Eh ba. Papa Sulaiman lati we ma gbagi.
1: Ki le pe?
3: Fatai Sulaiman lati we ma gbagi.
1: Fatai Sulaiman lati we ma ni gbagi.
3: Yes sir.
1: Se fe ki wa ni abe fe mu beere.
3: Ezina fe bu won ni.
1: O ya
3: fe mu bere.
1: Eh down tile.
3: Eh awon edi edi down re. Apete.
1: Ah.
3: Apete.
1: Se e mu bere mi abe down re.
3: Edi mu bere mi.
1: Eh to se ba tin down re lo in ni gba o. O da mu bere, e mu bere.
3: Edi down re.
1: O ya. Oya.
3: Apete.
1: Apete.
3: Ageni.
1: Hmm.
3: Apapa.
1: Ode ni baun. Oya bi.
3: Eh. Bodiga.
1: Hmm.
3: Oluwaji.
1: Hmm.
3: Ati bere.
1: Oya di.
3: Dandaru.
1: Ode ni.
3: Dagbolu.
1: Dagbolu.
3: Be. Ati Dalema.
1: Dalema. Oya e.
3: Ta?
1: E.
3: E.
1: Mm.
3: Ah, o boya meta na ni e so ni.
1: A B D A F I ori fi lo de. Ni se meta. Ah, kini lo fa. De tin se lo tele. Ah. O di bi won o. Ori ofe nbe baba re n to mo a salaye e ko la nkan. Hello.
4: Hello sir.
1: Yes sir.
4: Lati streaming su London lati seyin.
1: Lati seyin.
4: Ben sir.
1: Se fe down ibere ti nbe nle ni ibere keji abe fe mu ti yin.
4: Ara mo fe mu to do mi ba.
1: O ye mu bere.
4: Mo mu bere keta.
1: Ibere keta.
4: Ben sir.
1: Ibere ele keta. E gbọ mi daada o ibere keta so pe yato si onje e daru kankan miran meje ti eyan tun le je
4: yato si onje
1: mm
4: nkan ni meje
1: ti eyan tun le je
4: yesu
1: ki le pe
4: yesu bi awon yesu abi
1: iro o mo ti fi onje si apere teyan tun le je
4: o pakaso.
1: Kini pakaso, kini pakaso. Nka meje teyan tun le je. Won o je, o nje. Kini o tun je. Anka miran meje ti eyan tun le je. Yato so nje, on a lo pakaso. 0912370875 number to wo bi gangan eyin ta ba bu mo e wa pe wa e wu bo mo ya fe pe ki lo de. Hello.
0: Hello, Kwesi.
1: Yes, ma.
0: Yes, sir.
1: Oruko yin?
0: Oruko mi ni Olaide Academy Olomi.
1: Academy Olomi, adugbo bo ni Academy Olomi.
0: Ni Yana Greek, atodo ni.
1: Yana Greek.
0: Men.
1: Mhm. O ti mo. O ti ye mi ba, o ya.
0: Mo ba mu bere to wa le tele yin awon mo
1: ewo nbe ewo nbe se keje abi keta
0: iya iya de fi
1: ti
0: iya a so fi de fi yen
1: eh oya
0: so fi de fu ja
1: oya oya to fi de fi
0: agbeni agbaje amuloko
1: odiya
0: bere bodija boluwaji
1: odibi
0: Idin here.
1: Emma Kaloni. Meta, meta, meta.
0: Okay, D. Nanda.
1: Oh, yeah. Until long. No, no. Hey! Ain't that a boom, eh? You da. Ah, Baron Thomas. Ah. Bon re hello
5: hello e ku ade peto
1: e won kuro le ma
5: abile ko ade poju lati olodo ni
1: olodo
5: ben
1: o ya mo ngbo yin ma hun
5: e de ndawun takoko to wa nlen
1: ise keji abi keta
5: number ibere awon adebi fi
1: o ya ngba na bere keji nu
5: a agugu aremo alakia
1: odiya
5: bi Basorun Babanla Bodija
1: D
5: Yugbe Dandaru Dalema
1: E
5: Elewura Elekuro Eleepo
1: E
5: Eleyele Elerometa Elenusonso
1: Fi
5: Fidisi Foye Falade
1: Mbom Falade
5: Falade wa lo da lati alona te ba lo na soke
1: ti
5: alona
1: ni bi so pako
5: be ni
1: mama mama o ye mu bere keji e ti gba yun e pa te o fun ra yin
5: ibere ketala
1: ibere eleketala le mu
5: be
1: e gbo nti nbe ninu ki le pe
5: e ba nti infinity wa o
1: infinity eh yo gbo o na ngbo wa bayi o na ngbo wa bayi e gbo ibere te mu egbo dada o ibere yi ni pe adura ati ami je oro ayalo ninu oro yoruba kini ojulowo oro fun won ninu ede yoruba adura ati ami domi ami
5: ami ase Ase ni ame, inu julo woro yoruba. Adua, adura, ni adua, adua.
1: Adua bo. Te ba pe ni adua. Iparo je ti wa. E ti pa consonant kan je nbe. O ti tun ni awon eya esin ti ma nlo baun.
5: Adura. Belong, ni belong. Ati Belong ni adura. So, I am mene ase. Ni yunga. Ase. E fome, ekbe mi debi oga wa.
1: Mama. Kola nko. Adura. Ati ame. Je ora yalo. Nino oro yoruba. Iwure ati ase ni.
5: Ase, mudupe.
1: Se tigba mami. Iwure ati ase. Olodumare Haji Oyeyin o wa ni ase o. Eni si je o ase o. Gbogbo yin e sori ire o ase o. Amba tin sadua eyan ma se ame. Ibere keta si wa nle ori ofe nbe fe ni ba fe down re o tabi kan mu ti won. Hello
6: e pa san
1: e ma ka san
6: ba ki ti le fe la ti lu seyin
1: ise yin oro
6: oro ma de di mo ko
1: Eya
6: e pa ne mbere
1: e mu bere
6: ibere keta
1: ti ah iketa yen se fe down re ni
6: e ba mi to ka gbo le kan
1: ibere keta ati enikan ti mu le kan sugbon won ati fi dance won ni yato si onje e daru kon kan meje miran ti eyan tun le je pe o je o je
6: eya akoko yen le je igbadu
1: je igbadu
6: Igbadun. Bẹ́ẹ̀ni.
1: Oya.
6: Gbèsè.
1: O di méjì.
6: O jẹ gbèsè. O jẹ ìyà.
1: O di mẹ́ta.
6: Ìmọ̀ngbọ̀.
1: Ẹ̀mbọ̀.
6: O jẹ ẹ̀bùn.
1: O jẹ ẹ̀bùn.
6: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ah. Jẹ ẹ̀bùn. O dá mo gbà. Torí yẹn lè lo pé o gba ẹ̀bùn. O jẹ ẹ̀bùn. Oya.
6: O jẹ ilẹ̀.
1: Jẹ ilẹ̀ ni ìgbà yín járe. O jẹ ibi tó jẹ ilẹ̀.
6: Mẹ́rin. O jẹ ọba. O jẹ ọba.
1: Mo gbà yín. Di márùn.
6: O jẹ ọbi.
1: Ẹgbẹ́ fẹ́ni tí ń sọ, ẹgbẹ́ fẹ́ni tí ń sọ fún yín.
6: Àyẹ̀mí nìkan náà mo à ń bẹ̀ mí.
1: Bàbá. Rédíò yìí parọ́. Ẹgbẹ́ fún wọn kò dí ẹ̀bùn yín lọ́wọ́
6: Inú lélè mi wà, wọ́n wà ń ta.
1: Bọ̀ wọ́n sọ fún yín. O dẹ̀ mọ sọ lọ, ẹ mọ sọ lọ.
6: Ok, mo ti sọ mẹ́fà.
1: Okùnkan.
6: O jẹ oyè.
1: Ẹ ti sọ.
6: Ṣé. O
1: jẹ ayé. Ẹ ti sọ, ebi náà lẹ́fi ló jẹ gbádùn. Wọ́n bá ló jayé, jẹ́ ń jayé orí mi, jẹ́ ń jẹ gbádùn ara mi. Màá jẹ ayé orí mi, màá jẹ gbádùn ara mi. Ọ̀rọ̀ kan náà ni.
6: O jẹ ifá.
1: Ṣé bẹ́ẹ̀ ẹnìkan bẹ́ẹ̀, o jẹ fà, ifá báwo? Ẹnìkan sọ ẹ tẹ ẹ gbé fẹ́ ni nǹkan tí ẹ jọ bèrè ẹyọ kan ló kú ẹ ń sọ lórí ti káàṣì ẹ báyìí. Káàṣì ẹ káàṣì ẹ ẹ ń tí ò ta ọmọ lè jẹ ìbéèrè tí bàbá yẹn ń dáhùn èèyàn lè jẹ̀bùn èèyàn lè jẹ gbádùn èèyàn a máa jẹ gbèsè èèyàn lè jẹ ọba èèyàn lè jẹ ìyà wọn lè jẹ oyè wọn lè jayé wọn lè jẹ gba wọn lè jọrọ jíjẹ ọkẹ sọ́njẹ nìkan lèèyàn jẹ nítorí tó dá ń bẹ̀ ni kọ́lọ́hún jẹ́ káwa máa jẹ a ní jẹ gbá o bẹ́ẹ̀ ni a ní jìyà. A ní jẹ gbèsè. 0912-3708675 Ẹ̀yin tẹ́ ẹ búmọ̀ ni ẹ pè mí. So búmọ̀ lè tó yí Lágélú FM lẹ́dẹ̀ tí ń gbọ́. 0 912370 8672.

0: Olum the Olumi Academy Badal Outside. New Vision Multimedia Concept. The Lord Joshua. Lagilu 96.7 FM. Uyaka Jokpate Nibe.
1: Mo ti bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se

Oluwa Olorun Olodumare Oluwa kan awa eniyan re ni agbara fun wa ni okan kin fun wa ni ori ofe lati gbekele opatapata ran orilede yi lowo lati pada si odo re Jesu Oluwa wa amen an pari sati ati mbabo tele loni ti a pe ni ijagun ati isegun onigbagbo ati soro nipa oniruru ogun an soro lori ona isegun lowo Christiani mo ti yanana re pe ipele meta ni ona agba ajagun wa ohun ta se ka to ja bi ati nja ohun ti a se leyin ti ogun ba pari lona akoko ki a to jagun ki la akoko se mo ni akoko identify the battle efesori kefa ese ikejila mo iru ogun to nja oni ki se eje ati eran ara nikan la abajija kadi oniruru o lo se se ki a ma abajija kadi ninu aye iwo na mo be bi asiti nja ogun kokan yato si ara won mo ti salaye re tele tele pe ogun ara eni wa ogun eje wa ogun emi wa ogun ode wa ogun temi ogun tara ogun awon eniyan mimo ogun ahan to buru gan ma gbagbe o ogun ti adamo ogun ti a ko mo be to ti wa ju gbogbo re lo ogun ara eni kilode to fini lati mo irufe ogun ti o nja bi o ba ti mo ogun ti o nja ati mo iru ohun ija ti o lo yi o nira ati mo ona ti a gba ja yo soro bo ti segun yo lagbara die bi o ba ti mo irufe ogun ti o nja gege bi Christiani kini igbese to kan joko ko se ijiroro lona to fe gba jagun plan. Many people failed because they failed to plan. Many people plan to fail, but many people plan but still fail. Gege bi Christiani to wa loju ogun ninu aye maru ogun to nja joko se isiro plan bo ti ja ogun na bo ba segun Jesu Oluwa wipe ta lo fe lo doju ko ogun ti ki yo koko joko ko se isiro oye omo ogun to yo fi doju ko omo ogun to nbo oni bi o ba se be bi ogun ba de bi o ba ri pe o lagbara ju ohun lo yo bebe fun alaafia yo di eru ogun se o mo pe opolopo ti o wadi ogun ninu aye to doju ko ogun won ti deru ogun loni ko ti peju ija ati isegun Christiani ona bayo wa number 3 eyi ti mo ti pe lose to koja fortify yourself bi a o ba jagun ninu aye amo dira ogun oni lati dira ogun efeso ori kefa ese ikewa si ikejila egbe gbogbo ihamara olorun wo edira ogun lo nje be edira ogun gidi wo hamara ogun re wo ihamara ogun re wo lo so ati loru ma bo ihamara kuro lorun re bi o ba fe jagun wo ihamara laaro je ko wa lorun re loso wo ihamara lale je ko wa lorun re ni agbojo oru bi o ba njeun wo ihamara

0: ori eto wa eto yin eto akoni ti gba wa se ile ise radio elero ami ojeje ile ise radio ti lagelu ikane mere de ni 80 to ndo to le meje oke to ga joke ta wa kale sile funfun bala opo na felele ti nbe ni lu bada ademola asisi bi le aye ba se gba le ye se se o suru lo si ni le aye ta ba ti ni poro tara wa je ige ile yi se fin ayoko laaru to won se fin ayoko laaru da konjo igi melo ni o wa ku nona bi le suru la bi so ko mere oko to ba ni suru ohun gbogbo lo ni abi oyo bi le aye se rinu ah mo ki kabiyesi olubadan ti le ibadan his imperial majesty oba rashid adewolu akamoladoja e ba nse kabiyesi fun olubadan ti le ibadan kabiyesi o to inu mi dun ayo mi kun ba se ma se loso ose na latun se lose abi mo paro ko se ma se oro lori ile nile ibadan loni ta ba ni ka mojuku nbe awon obayejo omo obayeje awon odaluru omo odaluru la fi gbojo gboju inu mi dun ayo mi kun kabiyesi olubadan ti le ibadan won se gudugudu meje yaya mefa ta ba ni puro ta ni seke se ri opolopo odile loni n ta won gan dale kiri mi ko ta ba ni pe ajagun gbale ajagun awon tin rale tin ntale awon duro laye oto momo won won rale ni won si ntale ni ta ba ni puro tara wa je we sa jagun gbale o ile ti ba sira yo ni tuma ba kan ba wa dide tin na o gba lowo won won ni gba o pataki jo alaji wasiu atere wa kan gbe wa to gan ni won gbe a pe wa sori eto ko jagun gbale yo orale yo tale ma gaje abinu woro ile abinu woro laye mbana ko jagun gbale yo orale yo yo tale ni awon ajagun gbale gan gan inu le lo wa awon wo wi pe ha won ti fe ye mi je won wa lo ba awon awon kan ni oko awon ti e bo ya awon agbe ko ya kan ni won ba lo ba won e wa gbija mi o won ti gbalẹ baba mi ana won o si tun wa fun awon ti orale ni story won o si se wi fun won pa won la won ta fun won idire mo dupe po kabiyesi olubadan ti le ibadan ade ope lori o bàtà ọ̀pẹ́ lẹ́sẹ̀ jẹ̀gbìn ẹlẹ́kì ọ̀pẹ́ lọ́rùn ìrùkẹ̀dẹ̀ ó sì di yán wọ́nrán ohun tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ gbégbìmọ̀ kalẹ̀ mọ́gàjì ààrẹ gbogbo mọ́gàjì tilẹ̀ ìbàdàn a sì mí yọ adépọ̀jù ariori tọ́lọ́run sọ pé kẹ́ ẹ fi sípò yìí wọ́n ní báwọ̀ ọ̀pá kájú ìlú ìyá ní ìyá ẹni ó kájú ẹ̀ lẹ́fí bẹ́ ọ ta ba riru are gbogbo mọgaji ile ibadan mọgaji asimi yu adepoju ari ori ta riru re merin ni ibadan loni ta ba ni puro ta ni seke ilu ibadan lori oro le ni o youtuber youtuse awon nikan siko atawon agbimo won ni ta agbimo won na ba yo nje kuje wallahi won o ti bajo ko nje mọ́gàjì ilé ọdẹ́kùn ìbàdàn ojú òní ti yín o bákan náà ni mọ́gàjì ògúndélé mo kì yín mọ́gàjì ajayi amadu mo kì yín o mọ́gàjì ilé ògúnsòsò àbí ní ìdí kan mọ́gàjì mohammed mo kì yín àwọn náà wọ́n ṣe dáadáa oju oni ti yin pelu ase Olorun eh gbogbo eyin mo gaji te ntale onile te ntale kan fe eyan meji te ngbalẹ esora yin eyin te si ti loko ninu oloye olubadan e se suru o te ba nte lawon tin jagun gbalẹ kaaki esin ni tibe yo e ti loko e mo bara yin loko je kin le gba nbe ke ma salati leyin fa won tin jagun gbalẹ ile ti e ba se le ba be eyan te yo wa ko latabule ti e to wa ni bi abule 17 baba awon lo ni gbogbo le be a sa ma pe awon o le lawon eleyan wallahi o le ni won ke yo wa so pe abule baba ogudugba eh ko wa wa latabule mi ko lo ngo gba ah pelu bi ta ba le aye de se yo si se gba eh won ni kan kan to lo ngo gba kan ni aro ni abuke abi eh kini to lo ngo ya ma pe yo gbe yeju ni e eh a loju oja bayi ta ba wa toju oja de itu ta le yi mo so fun yin bi pe eh akọ ni igba wa se wo la nbe to re bo bi ose meji seyin ibo be lo mi ko akọ ni igba wa se ogbori efun agba magaji ile ogbori efun agba won lalejo lale yi Ademola Aziz ja loju oja
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Special announcement. The Association for Hajj and Umrah Operators of Nigeria, AHUN, hereby passing this fatal information to the public. The Saudi government has fixed 26th of September 2026 as deadline for all payments for Hajj 2027. Therefore, pilgrims are kindly advised to make their full payment on or before the fixed day. Contact AHUN accredited agents, which their names will be listed in the Punch newspaper that will be released on Monday, August 31st, 2026. To book for Hajj 2027. For more information, contact AHUN Zonal Office at number 6 Oladipupo Oduwole Street, Ojodu, Lagos. Telephone 070-67-383369 or 081-1604-5859. Email address ahunswz@gmail.com or ahunsouthwestzone@gmail.com. Our journey will be a successful one. Pay on time. Delay is dangerous.
2: Gagaga
3: Ganusi
2: gbogbo oya ni pere lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni Ganusi aba mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yo lo tinu Ganusi paraba wo degbere to ngun fe ni tele tele Ganusi aba mixture ni o gbelura binu ko tinu ngun gudugudu ti san ara gbogbo fe sise pe tori keri kara nro ni lati joko dide fun ya wa dagirase on re sara die die nu ya sawari egbogi Ganusi aba mixture bo se fe da labuku lodo olulufe re bo ba dere ale Ganusi aba mixture ni o gbelura eran re o se kan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye Ganusi aba mixture nlagbade fun to bare ni 60 odun to tu gbo amade ni yawo ara re tun takutuputu irufe Ganusi aba mixture nlo gbelura Ganusi aba mixture o tu wa kaakiri le taja ogun ati lagbe ni kari kari asin wa lagbata jake jalo le Nigeria Ganusi aba mixture fast canning Nigeria enterprises lo se idojuko NNPC filling station legbe bridge Olorun Kemi Lagos Ibadan expressway Mbadan lo wa telephone 08081689617 08081689617 Ganusi lo karauta kebe.

o to ye pe o kan je pe o n gbegbe aye re wo pe ko se eyan kankan to le bo soro ko se eyan kankan to le gbo mran ki e sara o wa to si je pe gbogbo nu re bayi bo ba ti fe se nkan ah agbaya mo fe se nkan bayi won ni wi fun ko ki e sara o

Don't even wait for no case, ara o. Gbogbo fulenge fulenge fulenge mo fe diru mo fe digba mo fe wa pela won ara oke nje je bi o se fe wa pela won ara oke to wo pe n to fe dare so wa ni kun re to se n fadu ato to je pe o tin ani ni pe di bayi to ya pe n to wa legbe re o ti e fe ko move lo bi kankan yo mo gbadu apo iwo e ti elomi o yi si gbo nkan re ojo e ba ti so fun bayi nkan won ni se se mo e ke sara o iniri ju bayi lo ni agbon

0: Eyo iyin eni mo fin ki yin kaabo si abala segbowe segbo yoruba fasale yi eyin temi salafia mo tun ba yin oruko mi na si ni tunde omo adegbero amo otp yin na ni o esi mo ba se man se asi man ju sera wa ma ju bere yen si tan sin sin amasare fi sere owo a kin buyan bi bayi o to ba je po lai dia won ni ninu lai dia lomo to mo we wa ninu class te ba lawon mo to mo we dada ninu class yen won ma lai dia gan won le ma mo tan o sugbon wa lai dia o ye je ka jo fi sere owo ma ju bere yen si tan sin gege bi mo si so e ma wa ba mi dasi o ya o lo bayi oruko yoba aladewo ni won pe ni oloja ibere mi alakoko ni e o ori ero ba ni soro te de ma pe mi si o na leleyi 0912370 8675 0912370 8675 lati le okere +234814249106 +234814249106 mo ti le ni kan be o gbo yoba hello e ka le o yes sir ki le pe
1: Ridwan
0: lati abe okuta e ka bo
1: e mi se ni yola
0: kin ba yin bere dada oruko oye oba aladewo ni won pe ni oloja ilu kogi e sumo rara e sumo debi ke gba e se ohun e ku gbeyanjo
2: Olaju shall I say oyibo lo se wediwe
0: hello
3: enu ko mi
0: e ka le ya mi
3: e ku ohun
0: e wo ohun ni e ku ojo meji
3: ta mi lo ko wa de nje jo
0: ah e wo
3: ise sa pa kan ja mo
0: atusa gbo ko bo mi lo ni
3: e ni damu
0: olorun a pin wa lere o
3: ara sun mi ni
0: abi o ya mi e ka le sa
3: ka le ma ara sun mi o ye wa adura yen ogba
0: ami o
3: eyi yibobo
0: oyibobo die
3: Yen belo mi laye
0: o ya na e ja fe lo mi laye ibere si

0: Hello.
1: Hello.
0: So, I see Barry Millionaire Kale.
1: So,
0: Hello.
2: Hello.
0: Yes, sir.
2: Hello.
0: Ekale, sir.
2: Ekutu.
0: Ewo itoni sa baba mi ki loruko yin mo le tin pe wa.
2: Emi ti mo gba class week na. Akita mo dio ti.
0: Okay. E ba wa dasi.
2: Ewo ti ke mu ani lo pa gbe to ma nlo fun awon baba la.
0: Ki le pe?
2: Ehn. Ni last week eni ki lo ko won lo fun awon baba la ke ni ko
0: lo. Last week ti lo eleyi gangan la n yanju lowo lowo.
2: Ti week yi o idahun ti ni
0: oye ijebu. Intense so ye mi.
2: Mo ni o ti oba ijebu igbo.
0: Ijebu igbo ke so ohun. E se o. Ke se ti ijebu igbo. E se. E je n fe lomi laaye. Hello.
3: Oba ogbere.
0: Oba ogbere.
3: Ye o ni ta je fo.
0: Ke se ohun sa. Ohun ko. Ohun ko. E se o. E se o mu.

So e ja ma kirawa kwa jin asiki ka bo sinu ojo tuntun ojo otun eleyi ta tun wo lo ni mo gbaladua pe ri owo aiku ti se bale toro lorde mi ati yin ati ngbaradi loni ta ro lokan pe mo fe de bi mo fe dohun o ani ramaye o awon nkan ta je lo ni ani si pade nkan ti o je wa kaabo sori abala to gbeyin lori eto yin eto wa loyin ladun lori ikani lagilo 96.7 fm ki gaju ke nle ibadan bila ta tin gbadun orin alhaji dauda kan mo ipo

0: Hello.
1: Kodi ni mo pele kan mo ni fun mi ni kokoro ti wo o le da se belon lo mo mo da
0: ati ba yin wa le a lo e mo worry ati ba yin wa le e seun o e jamu lati apa abi e jamu lati apa abi 0912370875 0912370875 Lasile okere +234814249106 +234814249106 Njoku ta lanfani ati pese.